0: 93.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bugin on. We got 13 minutes after 8 o'clock. Cyril, Moonlight. That's the remake of Sixpence, not the Richard's original. That's There She Goes at 13 after 8. Ito na nga. Oy! That song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na sa sarap. Last hour ng ating program. Kanina maganda yung sikat ng araw, biglang kumulimlim na naman. No? Parang nahiya yung adlaw ba? Naulaw ba? Parang umatras siya. No wonder. One major reason is, kasi naman may bagyo. May super typhoon sa Luzon. So malamang, apektado din tayo dito. Kahit sabihin mong, alam mo na, di ba, doon sila direktang naapektuhan. Pero tayo dito, ang mga ikog-ikog, ana ba? Di ba? Yung dagum-dagum, ana ba? Yung mga ulan-ulan ba? Yun ang ating nararanasan. Mm-hmm. How are you? Sa lahat ng mga sweethearts natin sa ating last hour. Ano pa nga ba? Anong update sa inyong mga tahanan? Nakapasok na ba yung mga estudyante natin? Sana naman, ano, kasi alas 8 na. Dahil pag hindi pa nakapasok, malamang late na. Sweetheart natin! Yung mga nasa bahay ngayon! Hey, hey! Shoutout natin yung mga taga-Patag! Tama ba namang habang nag-a-adibay, nahahatching ako? Mga taga-Zone 9 Patag, Bartolome Street, magandang umaga po sa inyo. Hey, shoutout din sa Arellano, Manzano, Balasabas Family. Tapdasan Family is also listening. Mga taga-Marabag Bukid na naman ito. Thank you so much. Good morning daw sa lahat. Si Lorimer ito. Good morning, Lorimer. Thank you so much, ha. Yung mga driver ng Bao-Bao sa may Cap Evangelista Patag nakikinig din sa atin. Good morning, TYTY, sa inyong pagpamina. Shout out, GrabCar, Cagayhan, officers and members. Yung nasa may car wash dyan sa may JR Borja, likod sa Panchik, ha? Always ka paminaw. Pwede na ba maklaim ang price sa Moana? Pwede na po. Pwede na po kayo pumunta dito. I-claim nyo na po ang inyong mga tickets, ha? Pwede na. Just bring your valid ID sa inyo. Lady M, good morning. Maraming salamat. Sana'y maganda naman ang inyong umaga dyan, Lady M. Ha? Alright, 15 after 8. Commercial break tayo sa Glenn. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we got 43 minutes after 8 o'clock. Then some mega trainer better when I'm dancing. Dance was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na. Teka muna. Lucky caller number 7 nasa linya. Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Anong pangalan mo?
1: Oliver Ducal po.
0: Si Oliver, taga saan? Si Oliver?
1: Taga Habitat Pisuan, Barangay Indahag.
0: Ay, taga Indahag. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Sige, Oliver. Eto, ha, bigyan kita ng 2 tickets para sa Moana. Yung ating movie sa ating black screening sa July 10. Ha? Eh, pero sabi mo muna sa akin, saan gaganapin ang black screening?
1: Sa SM Downtown Cinema 3 and 4.
0: Kailan gaganapin?
1: July 10, 2026.
0: Sino yung kamukha kong artista dyan sa pelikulang Moana?
1: Ang director siguro.
0: Ba't yung director na damay? Oh, si Dwayne Johnson ang nandyan, ha? Mapanood natin, ha? Akala ko yung manok, eh. Oh, sige, anyway. Sige, congratulations. One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM.
0: Congratulations. Para sa, para mamigay naman tayo ng bugas at groceries, ha? Minaw, minaw. Ito na ang ating draw. Second draw. Ruleta, select. Yung first winner natin kanina, Tagalapasan. Oo. Yung aming studio narito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Huminto tayo sa Makasandig. Mga taga Makasandig, paminaw. Buro tayong isa, tuara. Ayun, ang nakasulat, Barangay Makasandig. Ang pangalan ng nanalo ng bugas at groceries mula sa may Makasandig, Emily Rodriguez. Emily Rodriguez, congratulations. Punta ka dito, dali, magdala ka ng iyong valid ID para mag-claim mo na ang iyong bugas at ang iyong groceries. Ganun din, sa ating first winner kanina, si Alberto Burgos, taga Baconga Street, Lapasan. Oy, Alberto Burgos, nakadaog sa gaog bugas at saka ng groceries. Samantala, ito pa yung mga pangalan, oh. May mga ilang mga pangalan pa tayo, ha? Ito yung mga nanalo pa. Ito yung mga nanalo pa ng bugas at groceries. Ito taga Konsolasyon na si Alan Siblos. Alan Siblos! Nakadaog sa gaog bugas at groceries. Ganun din si Jeffrey Janio. Jeffrey Janio, TNVS driver. At si Joel Hamoy ng Konsolasyon. Aba, Joel Hamoy ng Konsolasyon, nakadaog sa gaog bugas at groceries. Cherry Ascona ng Patag. Cherry Ascona ng Barangay Patag. At Jeffrey Sang-an ng Makasandig. Congratulations po. Valid ID lamang, ha? Alam niyo na, abay lang ang aming studio ng West City Central School dito po sa Pamenta Boulevard sa May Carmen, Ilaya. 46 after 8 o'clock, sumayin niyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, be back with more. Stand by.
2: Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon sa susunod na habang it's Ben and Ben at 4 more minutes before 9 o'clock. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumama sa akin sa ating program. Dalawang programa ito bang diba na since 5 o'clock. Mga taga kamamanan na sina Roxanne Manchan, Laura Mercy Sakalang, Candy Anto, Mercy Inday, Manswento, Ninyo at Sabel Baktong. Karating si Hazy, mama ni Mayor Miles at BBQ Family. Kasama ko yan since 5 o'clock. Ganun din sa mga taga Zone 4 Bayabas. Oh, shout out kina Eva Gomez. Magandang umaga po. Padayon na sa magpaminaw, ma'am, ha? Eto rin si Zach na DC. Thank you so much. Si Lady M, magandang umaga rin. Demsoy Robles, magandang umaga. TY, sa inyong pagpaminaw. At abayanan po si George at Dr. Heart. Susunod na para sa ating mga love songs. Yan po ang ating music from the heart. Oy, i-follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Jason Space Heart FM. One word yung Heart FM. Okay, ulitin natin. Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Teka lang, ako'y merong reminder para sa inyong lahat ngayong umaga. Huwag may in love sa palagi mong kachat. Remember, may iba rin niyang kachat. Padayon sa pagpaminaw mga sweethearts, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nagbabala ang mga ekonomista na hindi hudyat ng pagbuti ng sitwasyon ng bansa ang bahagyang paghina ng inflation rate noong Hunyo. Kabilang sa mga inalala ng mga ekonomista ang posibleng pagtaas na mga produktong agrikultural dahil sa paparating na Super El Nino. Dapatid na bahagyang tumaas ang inflation rate ng bansa noong Hunyo. Kumpara sa 6.87% ang naitalang headline inflation noong Mayo. Kabilang din sa mga inalala ng mga ekonomista ang muling pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Truly, it hurts when love fails. Naka naman, yes. Nelson Del Castillo right there. Hi, George.
1: Hi, Dr. Hart.
0: Hi, George. Good morning, sweethearts. Good morning po sa inyo lahat. Tayo na naman magkakasama. Dalawang oras. Music from the heart. Mga musikang isinisigaw ng inyong mga puso. Ano ba ating question of the heart?
1: Ay, naku, Dr. Hart, parang... napakalalim at napaka ano siya eh, it's sabi nga nila it will be opening up a lot of can of worms.
0: Talaga lang naman.
1: Very broad. Bakit kasi tayo nasasaktan kapag nagmamahal? Kasi nga, di ba, previous mga episodes natin, lagi nating sinasabi, lagi mong pinaparimahan yung mga sweethearts natin na when you love, expect to be hurt. Or sometimes, it accompanies with pain. So, bakit nga ba tayo nasasaktan?
0: Kung handa ka magmahal, dapat handa ka rin masaktan.
1: Yes.
0: Di ba? Bakit nga ba kaakibat nung pagmamahal ang masaktan ko? Yung sakit. Di ba? Parang opposite sides, George.
1: Correct.
0: Diba? Parang extreme. Yung isa ay talagang pagsabihin mo na nagmahal ka, talagang na, ang excitement, ang level ng excitement.
1: Andoon.
0: Nako, nandun. Di ba? Parang saan pa yan? Gibayaw ka. Di ba?
1: Pero ako may parang idea ako, Dr. Hart, kung bakit.
0: Sige nga.
1: Kasi nga walang perpekto. Kasi walang perpektong tao na nagmamahal na walang kakulangan. Eventually in time, alam naman natin nandun yung love o yung 100% pure intention is there. Pero kasi life is not perfect.
0: Baka sobrang expectant lang din natin.
1: Correct.
0: Diba? Ganun.
1: Eh, syempre, nandun kayo sa honeymoon stage. Mm-hmm. Diba? Nasa honeymoon stage kayo. Ang saya-saya. Biglang, diba? Ay, teka lang.
0: Diba, no? Ganito yung tingin ko dyan. Paralika sa ating mga tao na, syempre, di ba, binabalik kaya sa, that's biblical. Na pag nabigay ka, huwag ka mag-expect.
1: Correct.
0: Di ba? Pero the truth is, in reality, pag nagbigay tayo, may inaantay tayong kapalit, may bumabalik. Di ba? Hindi natin
1: kasi
0: naiiwasan yan. No, reality talaga yan. No?
1: Totoo parang, yan, Doctor.
0: No. Yung pagmamahal kasi nagbibigay ka eh.
1: Yes.
0: Di ba? Binibigay mo yung sarili mo, yung love.
1: Totoo.
0: You're expecting something na ganun din.
1: Eh, kasi ginagawa natin, eto, yung realization or yung mindset kasi Dr. Hart na, ipakita ko to sa kanya. Gagawin ko to sa kanya. Baka naman mapagtanto niya along the way na pwede niya rin itong gawin sa akin. Ikaw naman, na super expectorant. Sabi ko nga, expectorant. Na, ay, eto, kunwari lang ha. Kunwari pinagluluto mo, gusto mo rin ipagluto ka.
0: Ay, ganun.
1: Oh, kasi nga, sabi nga natin sa social media, you know, it's... ibalik mo kung anong, i-reciprocate mo kung anong ginawa sa'yo. Medyo hindi din okay.
0: Ang tanong!
1: No.
0: Paano kung hindi na ibabalik yung in-expect mo?
1: Baka naman in a way, pwede niyang ibalik yon. Pero yung kasi yung mindset mo, gusto mo kasi exactly how you did it.
0: Aha.
1: Hindi yung parang, siyempre, nagpasalamat siya sa'yo.
0: Good morning.
1: Good morning po.
0: Ay, yun na nga eh. Diba? Sobrang taas ng expectation mo. Eh, hindi naman nami-meet. Diba?
1: Yes.
0: Hindi naman natutupad. Kaya nasasaktan ka. Kaya siguro yun yung connection. No?
1: You're the one causing the frustration. Diba?
0: Tapos sinasabi din, George, sa mga pag-aaral, when you love, you became vulnerable. Diba?
1: Thank you po.
0: Lalong-lalo na pag buhos na buhos ka.
1: Diba? Eh kasi gusto mong ganun ka magmahal eh.
0: Mm-hmm.
1: Just like learning, we also have our different curves when it comes to love.
0: Kaya we always remind our sweethearts, tayo, mga sarili natin, na magtira talaga sa sarili natin. Asya, sige, pag-uusapan natin yung mamaya, ha? Padala nyo po ang inyong thoughts, ang inyong pong reaction. Ano po ang nasa puso ninyo, nasa hearts ninyo about sa ating question of the heart? Ano nga uli yun, George?
1: Bakit nga ba tayo nasasaktan dyan? Kapag nagmamahal.
0: Ayun. Text lines po namin 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At sa mga online, you can comment your opinions doon po sa ating Facebook page. At message nyo kami sa ating messenger sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
0: 934, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified 20-pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified 20-pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon, 9:48 ang ating oras. And that song by Ronnie Leong, My Minamahal, that was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Ay, napakaganda kapag May Minamahal at saka Nagmamahal. Pero sabi nga natin, Dr. Heart, meron niyang kaakibat na pain.
1: Ay, hindi naman siguro lahat.
0: Oh, hindi
1: diba?
0: Naman lahat.
1: Sana hindi lahat.
0: Oh, tama naman.
1: Sana naman successful, di ba?
0: Correct. Diba? Ay, kasi nga, sabi nga nila, sa buhay, hindi everyday Merry Christmas.
1: Diba? So, no, meron din Happy Birthday.
0: May Happy Birthday. Oh, eh, ano lang naman, kapag nagmamahal ka, although magiging ready ka, oh, kasi nga may kakibat na pain, or may mga hindi natin ina-expect na mga circumstances, ang importante, handa ang puso mo. Handa kayong dalawa to face it. Kasi despite of pagpalagay natin na ganyan, di ba, kaya niyong labanan kasi hawak kamay niyo itong, you know, if you face niyo yung trial, yung challenge.
1: So, ika nga sinasabi, George, na pag pumasok ka sa isang relasyon, you're starting a journey.
0: Correct.
1: And whenever nandun ka sa isang journey, lahat, hindi naman lahat ng kalsada, ano eh, di ba?
0: Di ba? May maganda. Street at saka maganda.
1: May paliko-liko, may mga lubak-lubak, may mga humps. Pero dapat, ano, kakayanin lahat ng mga challenges na yan. It's not always a bed of roses. Ayan, tignan nga natin mga reaction ng sweethearts natin sa ating question of the heart from 0448. Sabi niya, morning mga sweethearts. Ito, naiiyak sa Tears in Heaven na music. Talaga. Simula pa lang, ha? Na-remember daw kasi niya ate niya na nasa heaven na. Oh, birthday niya ngayong July 23. Ayun.
0: Kasi daw nung
1: July 23
0: last,
1: sana. Oo.
0: Yung last vigil kasi daw ng ate niya.
1: Yun yung
0: Tears
1: in Heaven.
0: Ay, si Beth pala ito ng punto. Ay, Heart.
1: Parang kilala ko yan.
0: Ay, Beth.
1: Kilala mo din
0: yan. kilala ko yan. May buntag, Beth.
1: Ay, naman.
0: May mga ganyang music o mga kanta that will make you remember memories.
1: Reminisce natin yung mga memories natin, di ba? Kaya nga, tawag natin dito, music from the heart.
0: Yes, diba? Tama. Oo. Kasi, you know, from the heart. Ito naman, mula kay 6110, to love is really hurting, especially you've done everything possible and is not working. When love is lost, it feels like a piece of us is missing too. We search for it in memories, in the echoes of laughter, and in the spaces where their presence filled our world. But love, even when it lost, it shaped us and teach us the lessons. We spend so much time chasing what's next that we forgot life is already happening.
1: Mm-hmm.
0: Diba? The realization na despite of what's happening, you know, love, remember that the world does not, you know, only live with the pain kasi merong love. May positivity, may happiness.
1: Sa nagsimula lahat sa pag-ibig lahat. Diba?
0: Tama. Tama, diba? Paano ba tayo nabuo? Eh di dahil sa pag-ibig.
1: Kaya nga sinabi yun. Ano, magsisimula na naman tayo sa itlog at saka sa manok?
0: Ano ba talaga yung nauna?
1: Lady M, good morning to you. Maraming salamat for listening. Sabi niya, masasaktan ka talaga pag sumobra ang pagmamahal. Tapos, yung pinaglaanan mo ng hindi ko na mabasa, dikit-dikit.
0: Wala pagmamahal.
1: Wala pagmamahal mula sa'yo. Tapos, mahalata mo parang baliwala sa kanya.
0: Seryoso, masasaktan ka talaga.
1: Masasaktan ka talaga. Nabasa din natin.
0: Thank you, Lady M.
1: Thank you, Lady M.
0: Namiss ka namin. Maraming salamat. Ito mga Gales family, nakikinig sa atin yan, Dr. Heart, sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Mami Elaine Gales, marami pong salamat sa inyo lagi yung pakikinig.
1: Wala naman kay 3784. Good morning mga ka-sweetheart, sabi niya. Orozco Bugo Igpit Liner, bus number 29. Maraming thank you for listening, ha. Bus number 29 ng Orozco ko. Ayan, si Lee na driver. At ganun din kay Pau Juvi. Lagi talaga sila naka-Heart FM. Dami. Mga city buses natin, di ba? Don Sals, Orozco, Buktramco. Uy, mga taga Buktramco, kumusta na kayo?
0: Oh, magandang umaga.
1: Si, sino ngayon? Si Efren din ba yun? Eh, parang Efren din yun eh. Oh, nakalimutan ko yung pinakauna nating ano, kaibigan dyan sa Buktramco.
0: Tsaka maka, ano yun, makatransko.
1: Ay, makatransko meron din.
0: Meron na.
1: Kabitransko.
0: Kabitransko. Oh, meron yun.
1: Maraming maraming. Oh, ayan, makatransko. Oo. Oh.
0: Mami-transko. Ang dami, ang dami. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Hello din sa mga pasahero.
1: Oh. Eh, paano yung mga fans ko?
0: Ay! Di ba?
1: Transko. Di ba?
0: Ang kapalabad sa akong ulo, mahal ko.
1: Ay, meron na ba?
0: Wala.
1: Bago-bago pa lang, pinapalabad na agad ng ulo.
0: Ayaw lagi.
1: Nadudulas ka, Georgia.
0: Oh, di ba? Ganun talaga.
1: Sige, patuloy po sa pagpadala ng inyong mga messages. Babasahin namin ni George yan, ha? And of course, pwede din dun sa ating Facebook page. Nandun po yung post natin ng ating question of the heart. Pwede din kayo mag-comment dun. Oras natin, it's still got 6 minutes more to go before hitting 10 o'clock. Magaan ang buhay muna kami ni George. Yes. Magbabalik pa ang music from the heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. Kulay rosa sa
2: Heart 92.7 CDO Idol. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayandioro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 1017. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Nako, you're a part of me and I'm a part of you.
1: Yeah.
0: Mahal kita pero nasasaktan ako. Nako. Isa yan sa pinakamahirap na harapin natin ano, pag nagmamahal tayo. It's when you face the reality that there is pain. Yung mga tipong, ay, akala ko hindi ko na ito mararanasan. Yun pala, eto na. Kailangan lang may kahawak kamay ka, Dr. Hart.
2: Ay, naku naman.
0: Diba?
2: Alam mo para kasi pag nagmahal ka, yan yung tinatawag natin na pinakamasarap na feeling.
0: Yes,
2: sa mundo.
0: Correct.
2: Diba?
0: Oh.
2: Sino ba namang ayaw na maging masaya? Diba?
0: Oh. Sabi ko nila, to be loved and be loved. You know?
2: Eh, paano kung nagmahal ka ng maling tao?
0: Ayun na lang. Yun nga. Yun lang. Kasi parang di may mga situation, Dr. Hart, nakakala mo talaga na parang nasa tamang tao ka na, pero hindi pa pala yun.
2: Ayun. Yung nga sinasabi natin kanina, George, ang masakit lang kasi na portion ng ating kaligayahan na tinatawag. Dahil nga nagmamahal tayo, ay yung sobra tayo nag-expect.
0: Oh,
2: diba?
0: Yun lang. Yung nagpapa-frustrate sa atin is yung ating expectation.
2: Ay, nako. Yun na nga yung ako, meron ding na-share sa akin ng isang kaibigan ko. Nasabi sa kanya ng tatay niya, huwag ka magmahal ng sobra-sobra. Kilala kita, anak. Parang ganun. Oh, alam ko pag nagmahal ka, sobrang-sobra. Kaya pag nasaktan ka, sobrang-sobra din.
0: Ganun daw yun eh. Kung ano yung ibinigay mo, yun din daw yung balik sa'yo. Nasakit.
2: Kaya't pakinig tayo sa mga magulang natin.
0: Totoo.
2: Huwag magtigas ang ulo.
0: Pag may gani si mama o papa, nag-graduate muna bago ma-inlove.
2: Ayun.
0: Abay, graduate ka muna. Maniwala kayo. Oy,
2: ay, nako. Minsan din may mga pagkakataon na alam na nga natin yung sitwasyon. Pero hindi natin iniintindi yung sitwasyon kasi nga gusto natin mangyari yung gusto natin.
0: Yun.
2: Para bang nabubulag tayo sa pag-ibig.
0: Oo.
2: Diba?
0: Tama.
2: Kaya nga sinasabi nila, nakakabulag daw ang pag-ibig. Yes. Diba?
0: Parang, diba nga, pag may standard ka, and then someone, you know, cast their spell on you, nakakalimutan mo na yung standard mo. Nakakalimutan mo na, ay, ito pala, iba pala yung gusto ko. Pero kasi
2: syempre, gusto natin umaayon sa atin, correct, no? Correct, lahat ng mga gusto natin.
0: Correct.
2: Diba? Oh. Eh, paano nga, yung panahon, minsan hindi umaayon sa atin.
0: Ayun. Diba? Kasi nga, sabi nila Dr. Hart, pag may problema tayo, yung solusyon always nandyan.
2: Mm-mm.
0: Alam mo, ang nakakapigil lang sa atin na gawin yung solusyon, it is because it is out of our comfort zone.
2: Mm-hmm.
0: Hindi kasi natin comfort zone yun, kaya ayaw natin doon. Ikaw, nagmamahal
2: ka. Diba? Ayaw ko ng ganito. Kasi nga.

0: Kasi natin yung utak natin nasa taas.
1: Oh, kasi siya magmamanage doon. Oh. Okay ka lang ba, Heart? Ikaw lang, so okay ka lang.
0: Asya, tingnan nga natin uli mga reactions sa sweethearts natin. Saan tayo? Sa text line. Okay. Ayan, mula kay 5791. Good morning sa family Caluso. Lalo kay Jimmy Caluso. Ang big daw sa pag-drive. Ayan, every taxi. Mga taxi drivers natin, ha? Mga sweethearts natin. Na taxi drivers, naku, ang dami nila. Pati yung mga TNVS drivers.
1: Ah, yes, TNVS drivers, ang dami nila. Dr. Arzik 896 naman, Mars Laundry Hub sa Mailaya, Carmen. Laging nakikinig sa atin yan. Maraming salamat at magandang umaga.
0: Thank you, thank you. Mula naman kay 3363, sabi niya, good morning, Heart FM. Masasaktan ka talaga kung umibig ka sa maling tao sa maling panahon. Kaya sa single dyan, jingle dyan, katabi ko dito.
1: Lako.
0: Huwag daw magpadala sa sulsul ng iba na nagkakaedad ka na kasi masasaktan ka lang mag-antay sa tamang tao sa tamang panahon.
1: Ayun.
0: Ang bilis mo na ka. Ang bilis na ka. Ayun.
1: Si Jun Rusto eh. Oh, na JL Power siya.
0: Ang bilis na ka-react ni George.
1: Alam mo kasi, Dr. Hart. Dumepensa agad eh. Eh kasi, ang hirap din. Ang hirap din naman na, you know, us being single, ang hirap i-pursue yung isang taong hindi ka naman gusto. Or kung gusto ka man, hindi naman katulad mo na 100% willing magmahal sa'yo.
0: Uh-huh.
1: Nagpapakita nga ng motibo, pero nagda-doubt ka naman kung totoo ba yun o hindi.
0: Ay, ganun.
1: So, might as well, diba, tama. Oh, wag na lang muna. Kasi tayo lang yung masasaktan.
0: Sige, sige, justify mo pa.
1: 1 point, single. 0-1. O, diba?
0: Ito naman mula kay 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM. DJ George and Dr. Heart. From Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Have a beautiful Tuesday, everyone. And para sa kanya daw, kaya tayo nasasaktan kapag nagmahal kasi hindi tayo nagtira para sa sarili. Ayan tuloy. Nagmahal, nasaktan, nag-emote, kabalo ka sa meaning, gugma, pero wako kabalo sa feelings niya.
1: Oh. Ay, may kanta dyan, Dr. Hart. Uh-huh. I remember the boy, uh-huh. I don't remember the feelings.
0: Akala ko, one-sided love affair. Oo, kasi, di ba, ikaw lang may alam
1: ikaw na... Ikaw lang may alam na mahal mo siya.
0: Na mahal mo siya. Oh. Isa naman, hindi ka naman niya mahal. Di ba?
1: Minsan, alam mo ba, kahit may ganun, ito seryoso, yan yung nagpapa-motivate sa'yo.
0: Uh-huh.
1: Alam mo namang hindi kanya gusto pero mahal mo yung tao, yung siya yung parang yun nga nagpa-reason of your glow up, yung parang ay na dahil sa kanya nagpapaganda ka, nagpapaganda.
0: Eh bakit pinipilit mo pa rin yung sarili mo? Alam mo naman na hindi kanya mahal din, diba?
1: Ay, si Cupido kasi eh mali yung mali yung pinanda.
0: It's better to let go, grow, and glow.
1: Ayun.
0: Di ba?
1: Tama. Remember the tree.
0: Let go. Grow and glow.
1: Di ba?
0: Ay, na.
1: Ang ganda nun.
0: Yan, tignan natin dun sa ating Facebook page.
1: Ay, ang dami dito.
0: Dem, sorry, Robles. Good morning, ha? Sa lahat ng mga kasama niyo dyan sa JRS Maramag. Good morning.
1: Ito, yung sa ating Facebook post, bakit nga ba nasasaktan tayo pag nagmamahal?
0: Mm-hmm.
1: Sabi ni si Elizabeth, Elizabeth, uba faktura, nasasaktan tayo kasi marupok tayo. Wala naman nagmamahal na di nasasaktan kasi part na siya ng buhay-buhay natin. Kasi akala natin, pag nagmamahal tayo, magbibigay din nila yung same na pagmamahal na mabibigay natin. Ito yung sinasabi natin kanina. Pero hindi eh. Kailangan pag nagmahal tayo, kailangan lawakan natin ang ating puso at isipan. Thank you, Beth. Ang galing.
0: Iniisip kasi natin lahat tayo same perspective. Magkaiba po tayo. Lahat ng tao magkaiba.
1: Oh.
0: Diba? Magkaibang pananaw. Yung ikaw, ganito yung pananaw mo na ilalove back ka na. Eh, diba?
1: Correct.
0: Wag naman tayo sobrang mag-expect. Diba?
1: Tama na yung mga...
0: Sabihin na lang natin, buot-buot pug ka.
1: Asumera. Sabi nga, asumera at asumero.
0: Diba? Pero totoo yan. Totoo yan. Nature talaga natin na pag nagbigay tayo, we're expecting something. Kahit nasabihin talaga natin.
1: Oo.
0: Nako, hindi ako ganyan. Ay, nako, deep inside. atik-atik lang ka dyan.

0: Yeah, tell me, baby. Tell me where it hurts.
1: Ang likod ko.
0: Ay, masarap ang panahon.
1: Oo nga. Tignan mo yung panahon, Dr. Hart, parang...
0: Oo nga, parang biglang makulimlim na agad, no?
1: Parang
0: uulan. Bago-bago talaga. Sabi nga ni Jason Steele, parang isip na ng mga babae.
1: Oh, kami dayo na pasangilan.
0: Kathy Tricoli, right there. Said, tell me where it hurts.
1: That's all. Oh, saan nga?
0: And that song
1: was brought to us with Vertree 45 twin pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na.
0: Ay nako, sakit na pagmamahal na yan.
1: Bakit naman?
0: Kung masakit na daw para sa iyo na mangahalin siya, ay matuto na nga tayong bumitaw. Diba? Pero kung sa tingin mo, well, kaya mong makontento kung anong meron kayo ngayon, diba? Kung ano lang yung ibinibigay niya sa'yo, well, then
1: happy
0: continue to love. Ayun, diba? Kung happy ka na doon. As long as willing naman yung other person, no?
1: Uh-oh.
0: To work things out. Diba, George?
1: Kasi nga naman, it takes two to tango when it comes to love. And always remember na kapag may mga, ako naniniwala talaga ako na lahat ay napag-uusapan. No? Mas maganda kasi kung, kunwari, kung ang pagmamahal na ito ay kailangan humantong sa isang bagay na hindi natin mapipigilan, such as hiwalayan. Ayun, magkasinabot, you know, in good terms and in good spirit, di ba?
0: Both ways. Either hindi nga humantong sa mabuti or magiging mas masaya pa ang inyong pagsasama.
1: Correct.
0: Well, it's all a process.
1: Correct.
0: Talagang trust dadaan that sa proseso yan. Parang pagkain lang din yan, di ba? Nalalasap, parang gusto-gusto mo na kainin dahil nasasarapan ka na talaga. Pero kailangan mo antayin na maluto ito.
1: Yes. Mm-hmm. Kasi pag hilaw yan, magsasakit ang tiyan mo. Sige ka. Kukulo yan. Pero kung overcooked naman, Dr. Hart, kung napagod man,
0: Diba?
1: Parang
0: pilit.
1: Parang din kainin, di ba? Mas maganda yung nasa sakto lang. Yung tamang-tamang timpla.
0: Mm-hmm. At sinaantay mo yung proseso. Oh. Inaantay mo na maluto, di ba? Inaantay mo na mahinog. Yun nga, kailangan nga lang siguro ng napakahabang patience. Kasi naman daw, George, kung gusto naman daw niya talaga ibigay sa'yo yun, gagawin niya at ibibigay niya without even asking him or her. Ibigayin sa'yo. Diba?
1: Kasi alam mo, Doctor, isa sa frustration din when it comes to pagmamahal, no? Is yung investment mo. Parang investment din yan, di ba? Nag-invest ka na ng feelings.
0: Ng time.
1: Ng oras.
0: Ng effort. Ng effort. Talaga naman.
1: Tapos mapupunta lang sa ouch, di ba?
0: Ayan.
1: Ano daw?
0: Sabi ni 4994, morning, matanong ko lang, double na ba si Dr. Hart? Kasi alam lahat tungkol sa pag-ibig.
1: Anong double?
0: Naman. Baga, ano na.
1: Ganun ba yun?
0: Nag-iisip naman ako dito.
1: Oh,
0: right. Wala naman ako nga kambal.
1: Wala man kaming life, pero I can assure you, isa lang po si Dr. Yun po ang totoo.
0: Naman. Kaya ka, Dr. Hart ang pangalan ko eh.
1: Totoo naman. Ito si 4886. Batiin natin ang mga taga ANC Fire Training dyan sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Magandang umaga. Thank you for listening.
0: Sabi naman ni 6574, sarap magmahal pag kayong dalawa magmahalan.
1: Ganon.
0: Talaga naman.
1: Naman.
0: Di ba na-reciprocate?
1: Yes. Alangan naman ikaw.
0: Hindi mo na kailangan mag-expect na ibabalik na sa'yo yung pagmamahal na binibigay mo. Di ba? Kaya nga sabi ko kanina, kusa na binibigay yan. Hindi mo na kailangan sabihin na mahalin mo din ako. Di ba?
1: Di ba? Alam mo kasi, Dr. Hart, yung pagmamahal din, ito naniniwala ako, may pagka-selfish din eh. Kahit pa sabihin natin, it's a selfless love. Pero selfish tayo pagdating sa
0: pag-ibig. Alam mo, masarap yung selfless love na yun.
1: Di ba? Yung parang wala kang... basta kasiyahan lang ng partner mo. Ay, selfish tayo eh. When it comes to, oy, aminin ninyo ha. O, di ba? Kasi nga, doon tayo natutuwa sa isang tao. Dito tayo masaya. Kaya ito yung pinipili natin, no matter what.
0: Maganda yung selfless love na sinasabi mo, George, pero sabihin ko sa inyo, sweetheart, naman pasobra ng selfless love na yan. Tandaan natin, lagi, love thyself din.
1: Correct! Love is important.
0: Asa, mamimigay tayong pa-premium muna.
1: Oo.
0: Meron na ba tayong color? Meron na? May laman na yung linya natin?
1: Asa na ba yung ating?
0: Asa na ba yun? Nawawala na? Asa na ba? Ayan, meron na tayong color. Pwede na tayo. Wala. Again, tatawag tayo uli. Oo. Ako, ha?
1: Sige. Isa pa ha, tumawag kayo 0917-1579-927.
0: Instant Ayat caller pa. Na. Wala nang numbered caller. Diretso, sino makakapasok.
1: Ayan na.
0: Ayan. At syempre, mamaya na konti, magpaparaffle kakala. Kaya muna tayo ng ano.
1: Pwede.
0: Oo, ayan, sige, price is right. Sapa nag-aantay tayo. Alright, eto na. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Ito, mamimigay muna kami ng bigas. At ganun din ang groceries, ha. Alright, George, paikot tayo ruleta.
1: Here we go.
0: Ayan, saka kaya titigil, ha. Pangatlong winner ito for the day. Kasi kanina, congratulations nga pala dun sa mga winners natin kanina sa time ni Jason Seal. Kay Alberto Burgos ng Bacongas Street, Lapasan. At ganun din kay Emily Rodriguez ng Barangay Makasandi. Congratulations po sa inyo, ha. George, saan ba tumigil yung ating ruleta?
1: Dito tayo sa Barangay Makanhan. Barangay Makanhan, tama.
0: Ayun. Kasi pinakatay ang pagkasulat. Alright.
1: Okay.
0: Bunot ka na.
1: Ito sa ating Dropbox. Ang kanyang address ay Barangay Makanhan. Ayan, congratulations kay, paano ba ito basahin? Judita Serrano.
0: Judita Serrano ng Makanhan. Ah, Carmen pa rin pala ito. Makanhan, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Ikaw po yung winner natin. Claim your prize here at the station during office hours. At syempre, wag po paabutin ng 14 days at magdala po ng ID when claiming your prize. At syempre, ang ating po The Price is Rise Overload.
1: Ay, atin po sa atin ang Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: 11 minutes more to go before hitting 11 o'clock. And I think meron na tayong caller on the line.
1: Meron na ba? Meron,
0: para
1: meron
0: sa
1: na
0: ating Buwana Block Screening Ticket On Air Promo. Okay, let's check the line out. Hello, good morning! Hello?
1: May buntag?
2: Hello, good morning!
1: Hi, yes, may buntag. Muntik na namin iyan ang call.
0: Good morning! What's your name?
2: Rhea.
0: Rhea?
1: Ano pong last name mo, Rhea?
2: Rhea Samar.
0: Galing naman ang boses ni Rhea. Teka, saan ba si Rhea?
2: From Barangay 35 po.
0: Barangay 35? Saan ba yung banda? Barangay 35.
1: Hindi ko nagkakamali sa may...
0: Katabi ng Barangay 34.
1: Of course. Ito yung parang in front of yung isang hotel, ano? Diyan sa may
2: lakas.
0: Okay.
1: So may likurang pahal.
0: Ano nga uli apelyedo? Rhea, ano nga uli apelyedo mo?
1: Samar.
0: Ayan. Ilan taon na si Rhea Samar?
2: Mag-22.
0: Ay, tayo-tayo lang.
1: Ako yung nakakatanda.
0: Nag-aaral ka pa ba? Nag-work na?
2: Nag-aaral po.
0: Ay, nag-aaral. Sige, magkikita tayo sa sa Moana Black Screening.
1: Oh.
0: Kung masasagot mo ang mga tanong ni George. Okay?
1: Ay, naku, Rhea. Sagutin mo to, ha. Kailan at saan gaganapin ang ating Moana Live Black Screening?
2: Ngayong July 10 at SM Downtown Cinema 3 and 4.
1: Ang galing naman.
0: Ayun. Kompleto. Ay, may isang tanong pa si George sa iyo.
1: Ito, bigyan mo ako ng isang bagsak, ha? Ano ang radyo ng heart mo, Rhea?
2: Ang radyo ng heart ko, Heart FM.
0: Ayun, congratulations.
1: Congratulations.
0: Paano ba madali si Rhea? May klase pa siguro. Congratulations. You may drop by the station anytime and claim her ticket for the Moana block screening. It's gonna be on Friday. Malapit na talaga. July 10, 2026. At SM Downtown Cinema 3 and 4. Kinakits po tayo dun. Oras natin, 10:52. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang kayo ha, sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: This is Heart 92.7.
4: A spirited teenager who answers the ocean's call.
5: I am a girl who loves my island.
4: Leaving her island and voyages the reef to join forces with the demigod Maui.
6: Moana. The ocean chose you. Find Maui. Restore the heart of Te Fiti and save us all.
4: Together, they embark on an unforgettable journey to restore prosperity to her people.
7: Maui, demigod of the wind and sea.
8: Hero of men.
7: Huh?
8: So it goes like this. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Ah, women. Women too. Men and women.
7: Thank you.
8: You're welcome.
4: 92.7 Heart FM once again takes you to the movies. The Heart FM block screening of the live action adaptation of Disney's animation film, Moana. Starring Dwayne Johnson as Maui and Catherine Lagaaya as Moana on July 10, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4. Watch the 2026 Moana live-action movie for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue for the Moana block screening phone-in promo. The Heart FM block screening of Moana is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree Fortified Twin Pack, para sa duha ka baso, 2 times ka inom, 2 times ka nutrisyon, 775 ra ang SRP kada baso, palit na, GCash, mag-load na sa GCash G-Load, daming pa-bonus, dibitin, McDonald's, Love ko to, CDO Idol Cheese Dog, may panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation, and Nips. Pour, pop, and play with Nips. Tara, laro tayo!

0: 92.7 Heart FM Kagandioro, 93.7 Heart FM Bukidnon. It is now 11:02 and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Born for happiness.
0: Gusto ko yun eh. Kapag nagaano na.
2: Ako, Jenny Lynn Yabu, right there. Oh. Sinasaktan. Pero sigurado ako, bago kayo nasaktan, naging masaya kayo. Ay, alam mo yun
0: na. Eh, syempre. Basta yan naman talagang umibig. At walang ano, sabi nga nila, Dr. Hart, indescribable feeling. Uh-huh. Ang umibig at ikaw ay ibigin din.
2: Ganon.
0: At the same time. Uh-huh. Pero, kasi nga, wala tayong control sa mga bagay-bagay sa mundo.
2: Uh-huh.
0: At sa lahat ng mga nangyayari sa relasyon ninyo, wala eh. Ang kailangan lang dyan is yung commitment ninyo sa isa't isa.
2: May promise ka.
0: Pinky promise.
2: Promise. Pinky promise.
0: Pinky
2: promise. Hi, R1.
0: Good morning. O, di ba yung pinky promise?
2: Di ba?
0: Malaking bagay yan. At saka, ano eh, lalo na yung mga pangako na din na yan.
2: Uh-huh.
0: Mahirap panindigan. Madaling sabihin, mahirap panindigan. Pero, kapag pinaramdam mo yan sa isang tao at girampanan mo yan, yung ngisi niyan, ang tawag niyan, lagpas langit ang kanya yung ngisi. Diba?
2: Abot sa tenga.
0: Abot sa tenga. Eh kasi nga, di ba, ikaw ba naman, gusto mo ba yung parang mahal ka, mahal mo, may sinasabing ganito, ganyan, pero hindi naman niya kaya mapanindigan, di ba? Ang hirap.
2: Nasaktan ka man, pero never regret na somehow naging masaya yung heart mo. Diba? Ay, ito mo na, basahin natin mula kay Arlina Bad Patriana. Good morning. Good morning po sa inyo. Nakikinig daw sila ngayon. Eric Buddy Soli. Ano yan? Morning MJ? J?
0: Miss J siguro
2: yan. Okay.
0: Good morning, Mami Marilyn. Ay, namiss ko to. Sabi niya, romantic kong Dr. Hart. At Sweetie George.
2: Ay, ayaw ko maging romantic.
0: Alam mo yan, Mami.
2: Luwa mo ba akong romantiko, ha?
0: Sabi niya, kung may sasabihin...
2: Dr. Hart lang ito.
0: Diba? Kung may sasabihin man ako tungkol sa pasakit na pagmamahal na yan, ay galit siguro. Pare-parehas lang din kung ano man ang sinasabi nila. Kaya pa shoutout na lang sa pamangkin kong lagi nakikinig sa Heart FM. Ano nagtatrabaho sa Maising Palco, DP Crew, Vehicle 064, B-Boy Abrasaldo, Team Galinada, ang kanilang boss, si Tantan Claver, Glenn Gatchalian, Pupong Abreas, Bing Varga, Pipoy at Joe Marie. Thank you sa pakikinig.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oras natin, we got 5 minutes after 11 o'clock. We'll be pausing for a break. Final set, magbabalik kami, George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7. Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
7: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Talaga nga ba, hurts to be in love?
1: Daw, sabi niya.
0: Meron pa ba? Meron pa mga greetings. Nang overtime ulit tayo. 5574, sabi niya, may buntag Dr. Heart and Sweetie George. Hi sa mga taga-kamamanan sa BBQ family, kay Minel, Susan, Kalel. And also to Jessa, Kyler, Princess, and Prime. Thank you so much for listening.
1: Good morning din kay HPG Joseph. Maula na umaga pag in Dr. Hard and Miss George. Diyan sa may Bloomingdale, Ipunan.
0: Ayan, sarap ng panahon ngayon. Parang nagbiglang nagka-cuddle weather.
1: Oh.
0: Ay, naka. Sarap may katabi.
1: Madaming hindi babangon ngayon.
0: Alam mo, sarap talaga sa feeling.
1: No. Alam mo ba kapag ganito, may kasama ka, manood ka ng sine, ay, may no. kasama ka.
0: Sana all may kasama.
1: Sino bang libre dyan?
0: Patay tayo dyan.
1: Hindi naman ako man naghanap. Ako yung
0: naghanap. Ay, ikaw naghanap.
1: Baka naman.
0: Ay, maraming salamat ha, sa mga nagpadala na kanilang mga messages. Siyempre, nag-participate doon po sa ating question of the heart. Mukha ko yung tumatawag. Baka sagot tuman.
1: Alam, miss ko na talaga.
0: Ayoy. George, masakit nga ba talaga magmahal? Kakibat ba talaga yun?
1: Yes. Meron at meron talaga yun. Kasi naniniwala ako that anything that goes with love, there is sacrifice.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya masakit din. Masakit din siya.
0: O baka ito'y nasa isipan lamang natin na nararamdaman ng puso kasi mali ang tingin natin sa tunay na kahulugan ng pagmamahal.
1: Oh.
0: Well, giving all your love is never an assurance that they will love you back with the same amount ng love na binigay mo sa kanila. You never expect in return. Kasi ganun talaga eh. Nagmahal ka eh. Loving someone in that way, well, I think still a great love ever.
1: Alam mo ba, naniniwala ako that true love waits.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Ayan.
1: Ang ganda nun.
0: Papaalam na po kami.
1: Yeah.
0: Maraming salamat again sa pagsama sa amin sa loob ng dalawang oras. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, Dear Heart po tayo, alauna hanggang alas tre.
0: And of course, up next, it's gonna be Harvey Stone. 11 now till 1 o'clock in the afternoon for the program, Heartbeats. Dito lamang sa inyong Heart FM. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat buhay lagi. Magmahal tayo lagi, ha?
1: Yes. Love, love, love.
0: Always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:27 ang oras natin, sweethearts. Welcome po sa ating programang Heartbeats, kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Justin Bieber, this song is brought to

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, Honest Natin Sweethearts, 11:42 na po. At saka mag-alas 12 na ha. Huwag kalimutan, mag-lunch po tayo. At saka at least tumila na po yung ulan ha. Grabe yung ulan, di ba? Grabe ang tindi ng blessings natin. At least nadiligan tayo lahat dito sa CDO. Anyway, our time checks brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta kayo dyan? Kumusta po yung mga bagong gising natin ha? Parang napaaga or na-late na tayo ha. At least meron ka ng ganaan sa iyo. Meron na yung morning glory sa iyong mga mata. At saka welcome once again sa ating programa. At sa magsama-sama na naman tayo hanggang alauna po. At saka punong-punong po tayo sa ating pamimigay ha. Andiyan po ang ating pamimigay ng tickets para po sa ating block screening. At syempre naman ang ating araw-araw po. Oras-oras na pamimigay ng bigas sa ating The Prices Rise Overload. Kaya tumutok always dito sa ating programa ha. Para po sa inyong mga pa-shoutout dyan, 0917-1579927. Maaari din kayong mag-message sa akin dito po sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O siya, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may JL Flower Shop, Brother John Ross. Mayong udto sa imo, Demsoy, good morning. At saka ang ating ding mga sweethearts dyan sa may Gold Crest. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Ate Grace, kumusta ka na? Na-miss ka na namin, ha? Sa mga hindi pa nanalo dyan, na abang-abang lang kayo. Alright! Padayong nasunahan with more of your favorite music. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Geronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL Co.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:51 ang oras natin. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. O sino ba yung nabasa kanina ha? Parang dalawang beses tayo naligo ngayon. Pero at least refreshing, di ba? Especially yung mga nagmomotor lang, no? Yung mga riders natin ha. Nako, basta nanalagi, nalimtan ang kapote. Doble ligo. Oh. Huwag lang kalimutan na uminom tayo ng maraming tubig. Diba, yung subaw. Subaw is real talaga. Ingat po tayo, mga riders natin. Shoutout po sa inyo. And of course, ang atin ding mga suki natin ding mga bao-bao drivers. Nalimtan ang, saan ang tawag yan? Yung trapal. No, basang-basa yung mga pasahero. But anyway, padayon lang ta. Diba? Mag-ilis lang. O, sa mga estudyante natin, nabasa kanina, grabe, di ba? Parang nakakatamad din pumasok. O, pero dapat talagang pumasok. O. Mahal-mahal ng tuition, di ba? Sayang yung absent mo. O. At saka, may na lang, ma-complete attendance tayo sa ating teacher ha. Hi nga pala sa ating mga teachers at sa mga estudyante natin dyan sa may Capital University. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga naniud to na karoon na mga estudyante nato ha. O, yung mga paborito nilang mga kainan, yung mga pang-student prize talaga. Basta ang oras na to, talagang happy hour ha. At saka panawagan din sa ating mga winners ng ating Moana Block Screening. Yung mga winners natin ha, pwede nyo lang makuha yung tickets natin. Magdala lang po ng ID. At saka pumunta lang dito sa aming himpilan ha. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa Vamenta. Tapat lang sa West City Central School. Pangita lang si George. O di kaya si Clark. Pwede rin si Harvey Stone. At saka yung mga kasamahan natin dito sa opisina ha. Diba? Ang saya-saya namin dito. Sir Efren Wayan, maayong udto sa imo, sir. Kumusta yung biyahe natin na pa Cebu? Hindi pa naka-add to. Ingat po tayo sa biyahe, Sir Efren, ha? At saka hi din sa ating mga sweethearts ngayon, ha? Yung mga galing sa Camigin. Andito ngayon sa CDO. Welcome po. At saka yung mga bisita din natin, ha? From Laguindingan Airport. Labay lang dali sa CDO at saka diretso na ng Camigin. Yung iba naman din sa magpabukid noon, di ba? Very, very perfect to para magbakasyon. Kasi parang hindi peak season ngayon eh. Kasi umpisa na ng klase. So dapat kung may mga bakasyonista talaga natin gusto magtipid. Ito yung mga off-peak season. Talagang very ideal para magbiyahe, di ba? Anyway, if you have the chance to drop by here sa station, very, very welcome po kayo dito, right? 11:54 ang oras natin. Magbabalik bako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

Sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nang iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Tutulong Oro Youth Development Council sa panukalang ganap na ipagbawal ang paggamit ng video games. Iginit na bahagi na ito ng paglaki at karanasan ng maraming kabataan at maaari itong maging ligtas kung may wastong gabay at responsabling paggamit. Ayon kay Kylie Chester Javier, kontakte ng Oro Youth Development Council, sa halip na ipagbawal ang video games, mas nararapat na paigtingin ng pamahalaan ang regulasyon at pagbabantay sa mga gaming platform upang matiyak ang kaligtasan ng mga minor de edad na gumagamit nito. Binigyang din na kontakte ang pangangailangan maprotektahan ng mga kabataan laban sa mga nilalamang may karahasan at iba pang mapaminsalang mensahe na maring makaapekto sa kanilang pag-iisip at pag-uugali. Anya, mahalagang magkaroon ng mas higpit na mekanismo upang masigurang ligtas na online gaming environment para sa mga bata sa halip na tuluyang ipagbawal ang paglalaro ng video games. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship. Giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart 92.7.
4: Hey, it's midday.
0: Feel your heart
4: with heartbeats.
0: Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginoin, 12:38 ang oras natin, sweethearts. And kasama niyo pa rin Harvey Stone sa inyong paboritong pananghalian na programa dito sa Heart FM, ang Heartbeat. Siyempre naman, sama-sama tayo kahit ganon, ano ba yung mga ulam natin? Kung gaano ba kasarap yung ulam natin, di ba? Ganon din kasarap ang ang ating pagsasama. At saka ang ating mga music dito sa Heart FM. Anyway, happy listening kay Kim Mile. And that's coming from Bianca. And happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Mommy Gemma Popos, mayong pagpaminaw sa imo, Mommy Gemma. And of course, yung mga kasilinganan nila diha ha, sa may Zone 10 Upper Carmen. Hi din po sa lahat ng ating mga gwardiya sa may Land Bank. Dito po sa may FICO Building. Hi din sa ating mga sweethearts. O dyan sa may Forest View Subdivision, kay Kerwin Tyson and also kay Arman Nakayan ng Makabalan, Pierre Puntod. At saka kay Heraclio Tamsi of Zone 6 Bunbon. Happy listening sa inyo. Galing yan kay Engineer John Janik Saneo of Upper Carmen, Zone 10, Porok 5B. Oy, happy listening po sa inyong lahat. Hi na din sa ating mga sweethearts dyan sa may Burgos del Pilar, Mami Elaine Gales. Mayong pagpaminaw. At saka si Marifel to. Mayong pagpaniud to sa inyo, Marifel ha. Silver, mayong ud to sa inyo. Kumusta naman imong mama? Oy. Patawagay mong mama para makapil siya dito sa atong kuan ha, sa atong phone-in promo sa Moana live action. Happy listening din, BBQ family. Okay, Lola Amy, happy listening sa imo. Hi din kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and of course ang ating paboritong mayor dyan, si Mayor Miles, mayong ud to sa imo. Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen, sa Tisha Eatery. Happy listening po sa inyong lahat dyan. At tsaka ako na mag-regard sa iyo kay Mr. Ryder, right? Alas 12:40 ng oras natin, sweethearts. Padayon daw with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-091-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Alas 12:50 na po ang oras natin, sweethearts. Kasama niyo pa rin Harvey Stone. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Mamimigay na naman tayo ng bigan sa ating The Price is Rise Overload. Ikot na ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa may kauswagan. Bunot na tayo dito. Winner natin galing dyan sa may kapisnon. Kauswagan. Congratulations kay Bebeline Borden. Bebeline Borden ng Kauswagan. Diyan po sa may kapisnon. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Pwede mo nang makuha anytime. Oh, basta during office hours lang ha. Magdala ng ID. Fifth floor, Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen. Tapad lang mi sa West City Central School. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 12:51 ang oras natin, sweethearts! Magbabalik pa ako with the music from Billie Eilish. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Find me. Well, you don't have to because I'm here. I'm back. Hi mga sweethearts, sa mga nagla-lunch ngayon, sa mga tapos na nag-lunch, sa mga nagre-relax. Hi, perfect na perfect ang mga love songs ko on this, well, bed weather of course, ngayong Martes, 7-7-2026. Uy, parang palindrome almost, ano? Si George po ito ha, dito po sa programa nating Dear Heart. O diba, dalawang oras na puno ng love songs. And sige, let's talk anything under the sun. Kahit wala masyado si Mr. Sun ngayon. Text me sa magpapa-shoutout and request 0917-1579-927. At Facebook page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 114. Well, I have a long patience, so I can wait forever for the right one. Air supply coming through for you. Samahan ako, dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan niya Cafe Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan. Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
1: We play nothing but the hits. This is Hard 92.7.

0: 92.7 Heart FM Pagandioro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 152 Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@magcor.ph. What a lovely day. Ang ganda naman ng kantang to. Napaka-soothing. Perfect na perfect sa ating weather. That was South Border with Kahit Kailan. Kahit Kailan, daghan ki promises, uy. Nalala ko tuloy yung question of the heart namin ni Dr. Heart kanina. Ay, bakit kasi kapag nagmamahal, nasasaktan? Parang this is also an answer to that question. Na the answer is kahit kailan. Someone who can promise you that no matter what happens, kahit kailan, hindi kanya bibitawan. Agoy George. Maing hapon. Sa lahat ng mga nakaka-relate. Ay, hanggang alas-stress tayo. George here for Dear Heart. Hello and hi sa mga sweethearts natin sa Santa Cruz Village Zone 8 Carmen CDO. Isang mabasa at mainit. Sabi kasi dito, isang mabasa at mainit. Natanghali sa naka-react tuloy si Harvey. Hi everybody in the world. Kamusta ninyong tanan? Ang gugma murag bagyo mo agi sa imo mubalhin sa lain. Damage ray gibilin. Ang ganda nun. Request ako ng kanta. Sige, Ray. Thank you, Ray. Ay. Tawa ako sa'yo. I miss you, George. I miss you too. Shout out sa akong palangga. Nag-work karon and listening to Heart FM. The best. Maka-in love sa mood sa music. Diba? Thank you, George. I love you too. Maraming salamat. Well, let's talk more anything under the sun. Kahit wala pa yung sun. Kasi parang uulan. Ako sana hindi na tumatuloy. At mamaya abangan, mamimigay ako. Kaya text nyo ako ha. 0917-1579-927 and 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, 1:35. Hey, more songs coming for you. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, pag-manage ng oras at makisama.
4: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
5: easy maging best me.
6: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
12: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
12: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 12 more minutes bago po mag-alas dos. Heart of mine, gabuto-buto akong heart. That was Boss Kags and that song, Nabongkag. Naboskag akong heart. That song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hey, sweethearts! Mabugno sa diha, kaya bugno ang panahon. Oh, di ba? Samutan pa sa mga love songs ko. Welcome to Dear Heart. Sa mga hindi pa, oo, nakakaalam. Sa mga kaka-tune in lang. Hanggang alas stress po tayo. Puno ng love songs. At usapang love, love, love. Hi to Sir Efren Wayan ha, maing-maing hapon. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa City Homes, Malanang Paul, ang Wayan family, kay Vivian, Grace, Kathy, Mark, at Angel. Hi to Nanay Siding, maing hapon. Thank you, thank you. 3363, good noon Lady G. Ngayon ko lang na-realize, ba't ako malulungkot kung wala akong pera? Bakit ba? Yung pera nga, hindi nalulungkot kung wala ako. Ang ngiti ay isang paraan para maitago mo ang bigat ng iyong nararamdaman. Pero ang mabisang paraan para gumaan ang bigat ng iyong nararamdaman ay ang panalangin. O, diba? Which I definitely 100% agree. O, pero tabi, Junros. Maing maing hapon di aha. Thank you for always listening. And yeah, later on, just wanna let you know na meron tayong pamimigay na Moana tickets sa ating block screening. Malapit na po yan. And if you want to win more and more, sa mga may ticket, sa mga mananalo ng ticket, at sa mga nanalo na ng ticket, hala, dress like Moana and join our Best in Costume Contest during that block screening. Ay, excited ako. Basta maraming premyo. Abangan ang aking hudyat, ang aking signal para tumawag. O may tumatawag na mamaya pa. Mamaya pa. You text me, how are you doing? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pwede rin ha, Facebook page po natin. Go ahead and message me, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. We got 9 more minutes bago po mag-alas dos. I'll be playing you more only right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 6-6 sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, kuy, lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

FM。Heart 92.7

0: Heart FM.
1: Someday you're gonna reach.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Hinikayat ng City Health Office o CHO ang lahat ng accredited basic life support o BLS at cardiopulmonary resuscitation o CPR providers na regular na sumailalim sa retraining upang mapanatiling napapanahon ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagtugon ng mga medical emergency. Ayon kay CHO Disease Surveillance Officer at Nurse 2, Kevin James Ruiz, may 2 taong visa lamang ang BLS certification kaya kinakailang mag-renew sa pamamagitan ng panibagong hands-on CPR training bago ito mag-expire. Sinabi rin Ruiz na ina-update kada 5 taon ng mga gabay para sa hands-only CPR alinsunod.

92.7 Hot FM, Cagayan, the other 93.7 Hot FM, Bukidnon, 3:14 ng oras natin, sweethearts. Magandang hapon po, everyone. Happy Tuesday afternoon. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, Harvey Stone nagbabalik. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 3:29 na po ng hapon. And time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Oy, batiin natin ha. Congratulations nga pala sa ating mga winner ng Prices Rise Overload. Nating taxi driver winner ng Dukmo Taxi, si Sir Val Sulatan. Maayong hapon din si mo, Sir Val. Congratulations ha. O, diba? Napakaswerte, diba? Pilarang ko ng maminaw ra ka sa Heart FM. Tapos, wala. Matimingan yun ang swerte, diba? Anyway, sa ating mga drivers natin dyan, yung mga gustong sumali. Alright, mag-text lang kayo ha. At saka, congratulations once again sa ating mga winners ng The Prices Rise Overload. Saka mamaya, mamimigay pa rin tayo ng bigas at yung ating tickets para po sa ating block screening ng Moana Live Action. Malapit na po ha. Ngayon na pong Biyernes yan, July 10, SM Downtown Cinema 3 and 4. At saka yung mga may tickets na, pwede rin kayong sumali sa dress like, dress a la, like, a la Moana. Pwede, di ba? So, pwede bihisan niyo yung mga anak, o di kaya yung ganyong asawa, o saka yung husband nyo mag-aalam Moana, parang, di ba? Kakatawa. Pero at least mag-enjoy tayo ha. O, meron tayong mga pamimigay ng mga regalo dun mismo sa ating block screening. Kita-kits ha. Congratulations once again sa ating mga winners. 3:31 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
0: We offer great deals, trusted products, at service.

presyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:42 ang oras natin, sweethearts. Anyway, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Hot Dog ever versus previous formulation. Magandang hapon sa lahat at saka yung mga nag-aabang ng palibre nating tickets. Nako, standby lang po kayo kasi maya-maya lang mamimigay na tayong tickets para po sa ating Moana Block screening. At of course, mamaya din, mag-announce tayo ng winner ng ating The Price is Rise Overload. Hoy, congratulations sa ating mga winners ha, sa ating nakakuha po ng libreng tickets. Yung mga nakalusot sa linya. Ako, grabe, napakaswerte talaga nila ha. At saka, baka gusto rin yung mag-dress like Moana. Oh, andun po, dyan sa ating block screening ha. Meron tayong dress like Moana. Tsaka yung mga mananalo dyan. Of course, merong special prizes galing po dito sa Heart FM, alright? Batiin natin ng happy listening ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Sir Eddie Kenya, maayong hapon sa imo. And of course, yung mga solid na ng mga staff niya sa may Noisky Food House. Hi kay Janet Hermoso, Lori Pradia, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Mylene Liamoso, Jessa Kenya, and also kay Apple. Magandang hapon po. At saka sa new staff niya, si Grace Monreal. Guwapa ni guwapa. Hi to you, Grace. And also kay Demsoy Robles. Mga kasamahan niyo sa JRS Maramag. Maayong hapon sa inyo. At shoutout din dito sa Hyundai CDO. And of course, gikan sa pinakagwapong anak ni Joseph Ranara, si Ridgeley Ranara. Ng barangay guwapo. Ng Hyundai Cagayan de Oro. Happy listening ha. Mami Elaine, maayong hapon sa inyo. At saka yung mga sweethearts natin ngayon na nakikinig dyan sa may Barangay Consolacion, maayong hapon sa inyo ha. Maraming salamat po sa pagkikinig. Enjoy lang po tayo sa mga music natin dito sa Heart FM. 3:44 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako. Stay tuned for more music dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7
2: CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidoy, 9 minutes after 4 o'clock. Time to brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Anyway, sa mga nag-aabang ha, well, it's time for you to dial the number 0917-1579-927 para po kayo makakuha ng libreng tickets para po sa ating block screening ng Moana. Ngayon na po yung Friday, ha? Gusto mo ng libreng tickets? Kaya tawag na, lucky caller number 5. Maghihintay ako. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa, unam ni oy.
4: Unsa, unam ni oy.
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
6: Overload? Tama!
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

92.7 Hot FM Cagayandi or 93.7 Hot FM Bukidnon, and 4:57 ang oras natin, sweethearts. And before I'll play you my last song, batiin muna natin ng happy have a listening, ha. Babati daw sa kanyang banang gwapo, si Tetax Lopez Gwapo. Maayong pagpamino sa imo, ha. Ang taxi driver natin to sa A2 Sam Taxi. Happy listening din kay Tata Rafisora, sabi niya dito. Mingaw, makaluya daw kay Way Kwarta. Sige lang, happy na magkakwarta, di ba? Manifest lang. At saka, di ba, tamang diskarte lang para makakwarta. Ano bang dapat gawin natin? Pikit ang iyong mata, pumasok sa inyong sala, pagbukas mo, kita mo yung TV mo, ibenta mo. But anyway, biro lang po yan, tata, ha. Anyway, happy listening po sa inyo, ha. At saka yung mga sweethearts natin ngayon na papauwi na sa kanilang mga bahay. Nako, may daladalang pasalubong para sa mga anak nila. Napaka-sweet naman, di ba? May nakita akong Shakoy o Pilipit. Ano pa ba yan? Merong cheese bread. Ang sarap, di ba? Meron ding putong balanghoy. May suman. At saka yung panghapunan natin. Nako, buhay na manok, ha. Native chicken. And ang sarap niyan, ha. Oy, Marifel, sana yung promise mo sa akin, ha. Promise. Magluluto daw siya ng ano ba yun, yung sinigang na manok. Meron ba? O tinolang manok siguro, di ba? Happy listening sa inyo dyan, ha. Sa may Lapas Dos. At saka yung mga sweethearts natin sa may Kamamanan. BBQ family, getting ready for dinner na po silang lahat, ha. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Si Lola Amy, and of course, Mami ni Miles, at si Mayor Miles. Mayong hapon po sa inyong lahat. Honest natin, 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. Here's now music from Coldplay, Viva La Vida, playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. This has been your friend Harvey Stone, saying bye.

0: Heart FM Time. It is now 6:04.
1: Heart 92.7.
2: Heart FM News Update.
3: Pormal nang inilunsad sa Region 10 ang pagtiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo sa ilalim ng temang Nutrition at Kalikasan Ating Pangalagaan. Layo ng kampanya na isulong ang wastong nutrisyon kasabay ng pagpapalakas ng pangangalaga sa kalikasan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Rinaldo Guillen, Officer in Charge ng Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council o NNC Region 10, na hindi maaaring paghiwalayin ang kalusugan ng tao at ang kalagayan ng kapaligiran dahil kapwa ito mahalaga sa pagbuo ng isang ligtas at malusog na komunidad. Binigyang din ni Guillen na ang pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain ay nakabatay sa pangangalaga sa likas na yaman at sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Anya, ang sama-samang pagkilos para sa kalikasan ay mahalagang hakbang upang maprotektahan ang kalusugan at kabuhayan ng kasalukuyan at susunod na henerasyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart FM time. It is now 6:30.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala nay lain pa.
8: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
10: Can you feel my heart?
11: This is
12: 92.7.
11: This is Heart 92.7.

0: Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nasa age 48, Barangay Sambulawan, Mijayap, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Kaawa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: That song was brought to you by Kamayan sa Manukan.
1: Heart FM Time. It is now 8:16.
2: This is Heart 92.7.
0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yacapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
3: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
2: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:43. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa yung magbebe. Ay, anak ka babae, di na ka anak. Pinaagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Heart FM Time. It is now 9:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 11:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is

0: Heart FM time. It is now 1:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: unsa may imong plano para po sa araw na Miyerkules? Pwede bang malaman? Pwede bang makichika sa'yo? Ha? Pwede bang magbaritesan muna tayo ngayong umaga? Ha? Dali na, text mo ako. Ha? Text mo ako, damputin lang yung telepono. Agad text lines, bukas na. Pero isa lang muna ibibigay ko, ha? 0961-8924-927. Otro at 0961-8924-927. Ano man ang inyong plano para po sa araw na ito? Alit na, join me. Alit na, mahaw na ta. Alit na, magkapi na. Ay, may mga bugas tayo tsaka groceries. Abangan natin lahat yan. Ha? Panibago na namang mga winners ang idudraw. Baka malay mo, pangalan mo na mabanggit. Hoy, sa mga hindi pa nakakasali, ang technique lang para makadaog ng bugas at groceries, maminaw lang sa Hard FM. Kaya ang mga robbing team natin, nag-aagi-agi na. Oh, kasing maispatan mo ba? Sigurado, Jud. Oo, naibugas o groceries, Jud na. Okay, magandang umaga po. Sa lahat po ng mga gusto rin manalo ng libreng sine, mamaya mamimigay din tayo, ha? Sige lang. 5:20 on the clock. Commercial break muna tayo siglet. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, my buntag! Madayon sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, magradyo ng Hardcore!
1: This is Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload. Overload? Tama. Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Thunder FM Cagayante Oro City, 93.7 Thunder FM Poquinon. 34 minutes after 5 o'clock. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And also brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Hey, good morning! O yung aga gumising ng mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Ito mga taga Tesha Itiri. Ay, magandang umaga po sa inyo. What a beautiful Wednesday we got. Ay, maraming salamat. O, pangapin na mo diha. Pag-higop mo na mainit na kape. Isipin mo yung mukha ng tao nakasakit sa'yo. Parang, di ba? Naramdaman mo na pwede mo na siyang patawarin. Pero, sa unang higop lang yun kasi masarap yung kape. Pag naubos mo na yung kape, murag dili pa dyan. Sa sarap ng kape mo, nalilimutan mo na maraming nanakit sa puso mo, di ba? Ayay ka! Magandang umaga po sa lahat po na mga namahaw na. Sana all, alas 5 ng umaga, namahaw na. Di ba? Yung mga namahaw di Hagsermon, magandang umaga din po sa inyo. Nag namahaw o giyaw-yaw sa

0: 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
7: Gising na at harapin ang bagong umaga.
0: Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.
8: Yes, man. Now here is

0: 32.7 FM Cagayan de Oro City, 33.7 FM Pukinon. Ay, 7 na minuto bago sumapit ang 6 o'clock. Paniwalaan! O paniwalaan mo yung nanay mo na malilate ka na sa school. Paniwalaan nyo! O na malilate na yung mga estudyante ninyo. Pambihira naman. Pagigising na! Matha na sila! Oy, si Nanol! Lamig yun kayo, iyang si Kwadi o Putumaya. Salamat ha, mainit-init pa Jason. Lamihan na mo eh. Maganda kong bagay sa inyo, mga taga Lapastos, Lapasan. Ang dami nakikinig sa Lapasan. Sa may Agora, ang dami na rin nakikinig. Ano ba naman yan? Oh, good morning po sa inyo ha. Maraming DY. Ang Galas family na Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning, Tatay Nicolas, Mami Elaine. Maraming salamat po, Jeline at Glenn. Thank you so much for always tuning in. Alright, another break is in queue. Magbabalik po tayo with more. Standby lamang mga sweethearts. Okay pa na yun sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Mag radyo ng Hard Ko.
1: Hard 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: 92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidon. Hey, we got 16 minutes after 6 o'clock, mga sweethearts. Hanggang kailan? Hanggang kailan? So from Orange and Lemons. Hi, good morning! Lahat ng mga nasa mga kalsada na, yung mga sasakyero marasada na, mga buntag. Siyempre pa yung mga drivers natin, ha? Yung mga sweet lovers. May buntang mga sweet lovers. Naringkamot na sad, wad-wad na sad yung mga drivers natin. Uy! Hoy, mag-ingat ha. Pero teka muna. Ang tanong. Oo, namahaw na ba mo? Mahaw, mahaw, mahaw. Mahalaga ha, na namahaw muna bago tayo nagwad-wad sa mga kalsada. Iba pag may laman yung tiyan. Iba pag may laman ang sigmura. Alam nyo daw ba? Kapag nagmamaneho ka at may laman ang iyong tiyan, ang naiisip mo yung iyong asawa, yung pares mo. Alam mo kung bakit? Busog na ako. Ha? Inalagaan ako ng husto ng pares ko. Pero kapag gagutom ka, ang naalala mo, saan naman yung tao na yun? Wala may nagugma sa kuhaan niya. Wala man lang nagpakaon sa kuhaan. Mga ganun. Puro reklamo, di ba? Oh, kaya yung mga misis dyan, bago man lamang palabasin si mister, oh, maringgamot at magtrabaho, abay pakan-asa. Ha? Pakan-a. Pakan-ana. Sa ganawa ng ating program, sweetheart, ano man ang iyong plano? Saan punta? Ha? Magtatrabaho? Sige lang. Ito, Wabes Family. Oh. Magandang umaga po sa inyo. Sa Barangay 31, yung kapitana natin dyan na talaga namang napakabuutan. Oh, good morning, kapitana Delia Wabe. Maraming salamat po, Barangay 31 yan. May bundang! Lahat ng ating mga silingan, maraming salamat po kasi naman naka-Hard FM ang Barangay 31. Salamat sa inyo, ha? Papadayon lang sa pagpaminaw, ha? Kasi para manalo tayo ng bugas at saka ng groceries. Magandang umaga, ang Arellano family, ang Manzano family. Magandang morning po sa inyo. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Ganun din ang Balasabas family. Maraming salamat. Tapdasan family, good morning. Mga taga-Maramag, Bukidnon, magandang umaga. Lahat po ng mga motorela drivers, maayong buntag. Dagang salamat sa inyo pagpaminaw dihan tapita. Sana'y maganda ang inyong pangapagising. Ha? We get 19 minutes after 6 o'clock. Another break is in Kim. Magbabalik pa po ako. Of course, my name is Jason Steele. Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
4: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
5: easy maging best me.
6: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.

0: Dari 2.7 Hard FM, kegayaan di orang seri dari 3.7 Hard FM, Bukit Don. Lola Amor with Fallen. O, ingatan nyo, mahulog kayo sa maling tao, ha? O, ingatan nyo rin, mahulog kayo, lalo na takabihis kayo. O, sa mga kanal-kanal nyo, ha? Barado pa naman mga kanal dito sa Carmen. Aras natin 6:34, Time Check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay kinig sa atin mga taga Zone 10 o Purok 1 o sa may Upper Carmen. Maraming salamat po sa Bahala Family. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa atin. Maganda ang inyong mga umaga dyan, ha? Kina Sarah at ang kanyang buong pamilya. Shout out! Shout out! Diba? Shout out! Magandang umaga rin sa Rico Pelacion Family. Mga taga-Buntong Kamamanan, shout out sa inyo. Nagang salamat kasi naman naka-Hard FM ang pamilyang ito. Pamilyahan na. Pati mga silingan, naka-Hard FM na. Good morning! TY, ha? O, abangan natin mamaya. Panibagong draw na naman. Para po sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo po ng bugas at saka ng groceries. Pero teka muna. O, sa lahat ng mga gusto manood ng sine, nang libre. At tawagan mo na ako. Gusto mo ng libreng sine? Sa Biyernes na yan. At dali na, tawagan mo ako ngayon. Ngayon na. At call me up right now. 0961-8924-927. Be my lucky caller number 8. Pangwalo na caller na makakalusot, magkakaroon ng chance sa manalo ng libreng ticket. Sa Moana yan. Moana movie live in action. Kasama siyempre si Dwayne Johnson. At nakalimutan ko yung isa. Ay, kung nakakalimutan. Ang hirap kasi i-pronounce ang pangalan niya, eh. Kaya naman. Natawagan na ako, ha. Ngayon na, naghihintay na ako sa inyo. Commercial break muna tayo saglit. When we come back, we still got more of those OPM hits. Tapos yung lucky caller number 8 natin, isasalang natin. Tapos draw tayo ng bugas, ha? Abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Panayin sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Shut to the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is...
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: FM kegiatan orang seri dari 3.7 FM Bukit Non BTU. Punch Call of Radio Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Lagi caller number 8 natin, nasarin niya natin. Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Anong pangalan mo?
1: April Paasa po.
0: Si April Paasa. Huwag ka mag-alala, hindi kita paaasahin, ha? Sige, bibigyan kita ng 2 tickets para makapanood ka ng sine ng libre. Pero, sabihin mo muna sa akin, kailan ba ang black screening ng pelikulang Moana?
1: Sa July 10.
0: July 10. Saan gaganapin sa July 10?
1: Sa SM Downtown Cinema 3 and 4.
0: Sino ang kamukha kong artista sa Moana?
1: Siyempre, si The Rock.
0: The Rock. Congratulations. Taga saan ka pala?
1: Taga Balulang po.
0: Balulang. Oh, sige. Congratulations, ha? Nanalo ka na ng 2 tickets. Hoy, meron tayong Moana lookalike contest, ha? Pwede kayong pumunta ron na naka-Moana lookalike kayo, ha? Oh. Sige. Congratulations. One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko, ang heart ng radyo ko.
0: Ayan, okay na yun, ang radyo ng heart ko lang. Pwede na yun. Ah, congratulations! Eto na, mamimigay naman tayo ng bugas at ng groceries. Minaw. Okay, pili natin sa ang area ba tayo pupunot ng ating first winner. Ruleta! Pili na. Ang aming studio, nandito po kami sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Konsolasyon! Magandang konsolasyon, paminaw, buno tayo sa drop box ng konsolasyon. Yun! Ay, ang address, District 2, Konsolasyon. Ang pangalan ng nagadaog ng bugas at grocery sa may District 2, Konsolasyon. Elena Uba! O, dali na. Nakadaog gagbugas at saka groceries. Elena Uba, ha? O, pumunta ka dito. Magdala kang ID. Ito ba yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bugas at saka ng groceries? Alberto Burgos ng Lapasan, Baconga Street. Ha? Alberto Burgos, nakadaog sad ka o bugas at groceries. Ganoon din si Emily Rodriguez. Emily Rodriguez na makasandig. Congratulations! Judita Serrano ng Makanhan, Carmen. Congratulations, bugas sand o groceries.

0: sa ng groceries. Yung mga pangalan na banggit, pumunta lamang dito ha. Magdala ng inyong valid ID. Sumayin niyo po ang ating The Prices Rise Overload. Ito pa hindi atin sa atin ang Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, papalik pa tayo with more. At tabayan na mamaya ng konti lang ating Heart FM balita. Mga sweethearts, padayon sa magpaminaw ha, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
12: Where every piso gets more value.
13: Shout to the heart!
14: Can you feel my heart?
15: This is
16: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
17: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
18: Magandang umaga, narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal. VP Sara Duterte nagtungo sa Senado, hindi dumalo sa impeachment hearing.
19: Pamalaan target palaguin ng pabansa ekonomiya sa 3.7% sa huling quarter ng taon.
18: Sa balitang nasyonal pa rin, kampanya versus smuggling, pinaiting one strike policy versus mga BOC personal na sangkot sa illegal na aktibidad, mahigpit na ipinatutupad.
19: Headline naman sa ating balitang lokal. Pag-amyenda sa noise ordinance, girekomenda sa City Hall o sa konsihal ng syudad.
18: Sa atin ang mabalitan lokal pa rin, mga magulang hinikayat na ipadiwarm ang mga anak ngayong buwan ng Hulyo.
19: At RTA tatanggap ng reklamo laban sa mga rail driver na hindi nagsusukli ng tama.
18: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 4.1 milyong ayuda ay pinagaloob naman para sa mga guro, mag-aaral at atleta sa Misamis Oriental.
19: At headline sa ating balitang Bukidnon, Barangay Tribal Council ng Namnam sa San Fernando naglabas ng babala kaugnay ng tribal conflict.
18: Sa balitang Bukidnon pa rin, mga magulang, hinikayat naman ng LTO na huwag pahintulutang magmaneho ang mga menor de edad.
19: At sa balitang Bukidnon pa rin, may git 100,000 pesos na halaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Pangantukan.
18: Sa atin naman balitang Mindanao, mga grupo sa Davao City nanawagan ng hatol na pagkakasala kay VP Sara Duterte.
19: At headline sa ating balitang international, Keiko Fujimori, idineklarang panalo sa presidential election sa Peru.
18: Sa balitang international para National Electric Grid ng Cuba, bumagsak buong bansa, nawala ng kuryente.
19: At sa ating balitang pampalakasan, Wimbledon campaign ni Alex Iala, natapos sa round of 16 matapos matalo kay Jasmine Paulini.
18: At sa ating showbiz balita, Bini, itinalagang tourism ambassadors ng Department of Tourism.
3: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
18: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules, Hulyo 8. Ngayong buwan ng... Hulyo 8 ngayong araw na ito, ngayong taong 2026. Ang alam po na buong puwersa ng Heart FM News and Department at ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
19: Nel Arshaga.
18: Ako naman, Mara Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
18: Oras natin ngayon, 25 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Nagtungo sa Senado si Vice President Sara Duterte kung saan nakipagpulong siya sa kanyang legal defense team kahapon. Ayon sa kanyang defense spokesperson na si Attorney Michael Poa, hindi dumalo ang Vice Presidente sa pagdinig ng impeachment trial dahil mayroon itong iba pang mahalagang gawain at kinakailangan makipagpulong sa kanyang mga abogado. Sa maikling pahayag, sinabi ni Duterte na bagamat ani ay magiging madugo ang naturang progreso o proseso, hindi naman siya ang sungsuko. Matatanda ang nagsimula noong Lunes ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado.
3: Heart FM Balita.
19: Samantala, dapat umabot sa 3.7% ang paglago ng ekonomiya sa huling quarter ng taon. Ito'y ayon sa Department of Economy, Planning and Development at DepDev ay upang umaabot ng Pilipinas sa revised growth target nito sa pagitan ng 3.5% at 4.5% na ibinaba ng Development Budget Coordination Committee mula sa 5% hanggang 6% dahil sa mga issue sa politika mula sa flood control scandal hanggang sa digmaan sa gitnang silangan. Batay naman sa datos ng Department of Budget and Management o DBM, bumulusok ng 45.6% ang infrastructure spending ng pamahalaan sa unang apat na buwan ng taon o katumbas na 189.3 billion pesos mula sa naitalang 347.6 billion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kaugnay nito, naniniwala si DepDev Secretary Arsenio Balisacan na posible pang makarecover ang pambansang ekonomiya sa ikalawang bahagi ng taon sa gitna ng kawalan katiyakan tungkol dito.
18: Aras natin, 26 na minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga, panghuli sanay ng ating balitang nasyonal. Pinaigting pa ng Bureau of Customs ang kampanyang kontra naman sa smuggling. Piniyang ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa kanyang ikalawang taon sa kawanihan. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, makaaasa ang publiko na mas agresibong pagtugis sa mga smuggler at magpapanagon sa mga kasabwat na BOC personnel. Bukod na niya sa mahigpit na magpapatupad ng one-strike policy laban sa mga tauhan na mapapatunayan sangkot sa iligal na aktibidad, patuloy na pinalalakas ang ahensya ang kanilang border protection measures. Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, sumayon ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, Balitang Lokal.
18: Sa ating balitang lokal, inirekomenda ni Councilor Marlo Tabak ang pag-amyenda sa kasalukuyang ordinansa ng Cagayan de Oro na nagre-regulate sa paggamit ng karaoke, videoke at iba pang amplified sound devices sa mga establishmento at komunidad. Sa panukala, ipagbabawal ang paggamit ng karaoke at iba pang malalakas na sound system mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, maliban na lamang kung may permit para sa community celebration. Kabilang din sa panukala ang soundproofing requirements, multa at posibleng pagbawi ng permit sa mga paulit-ulit na lalabag. Ay pagkaitabag, layunin ang panukala na maprotektahan ang kalusugan at kapakanan ng mga residente sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas tahimik na kapaligiran. Kasunod na dumaraming reklamo tungkol pa rin sa videoke na umaabot hanggang hating gabi kahit wala namang okasyon.
3: Heart FM,
18: Alas 7.28 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa akin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ang ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa maghikayat po ha, sa mga magulang na ipa-deworm ang kanilang mga anak ngayong buwan ng Hulyo. Ito po'y dito pa rin ha, sa Cagayan de Oro City. Ang nilalaman na balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
16: Nagpaalalang si Field Office o CHO ng Cagayan de Oro sa mga magulang na ipaniwerm ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Deworming Month ngayong Hulyo. Ayon sa CHO, malaking tulong ang regular na deworming sa pagpapanatiling malusog ang mga bata. Dahil nakatutulong itong maiwasan ang mga komplikasyon dulot ng infeksyon sa bulate tulad ng malnutrisyon, anemia at pagkaantala ng paglaki. Bilang bahagi ng programa, libreng ipamamahagi ang mga gamot na albendazole at mebendazole sa mga health center at mga paaralan sa lungsod upang mas maraming batang mabigyan ng proteksyon. Hinikayat din ng CHO ang mga magulang na itaguyod ang wastong kalinisan sa tahanan sa pamamagitan ng regular na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng tsinelas o sapatos, at maingat na paghuhugas ng mga prutas at gulay upang mabawasan ang panganib ng infeksyon sa bulate. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
18: Heart FM Balita! Nagsalamat Tony Gonzalez sa ating Senior News Correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City. Heart FM
19: Balita! Samantala, maaaring magsampa naman ang reklamo sa Roads and Traffic Administration o RTA ang mga paserong hindi nasusuklian ng tama ng mga operator o driver ng rela. Ayon kay RTA spokesperson James Andrade, hinihikayat ang mga pasahero na magtungo sa tanggapan ng RTA upang ihain ang kanilang reklamo laban sa mga driver na hindi sumusunod sa official na fare matrix o tamang pamasahe. Sinabi ni Andrade na agad na ipapatawag ng RTA ang operator at driver na inirereklamo upang humarap sa investigasyon at magbigay ng paliwanag kung bakit hindi nila sinusunod ang itinakdang pamasahe at tamang pagsusukli. Pinaaalala na naman ng RTA ang lahat ng mga operator at driver ng rela na maigpit na sundin ang umiiral na fare matrix upang maiwasan ang reklamo at mapanatili ang maayos at patas na serbisyo sa mga pasahero.
18: Para sa Tetala 7.31 na nagmamadaling umaga, panghuli naman sa hanay ng ating balitang lokal, umabot naman sa mahigit 4.1 million pesos ang ipinagkaloob na financial assistance, honoraria at cash incentives ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng local school board bilang suporta sa mga guro, volunteer implementers, mag-aaral, atleta, campus journalists, coaches at iba pang education stakeholders. Kabilang sa mga tumanggap ng honoraria ang mga volunteer ng Madrasa Alive Program at Alternative Learning System o ALS bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapalawag ng edukasyon sa lalawigan. Naglanding ng financial assistance at cash incentives para naman sa delegado ng National Festival of Talents, National School sa Press Conference, Regional School sa Press Conference, Palarong Pambansa at Northern Mindanao Regional Athletic Association Meet bilang pagkilala sa kanilang mga natamong tagumpay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ang programa na patuloy na suportahan ang edukasyon, campus journalism at sports habang binibigyan parangalan mga guro, volunteers, coaches at mga mag-aaral na nagdala ng karangalan sa lalawigan. Alas 7.32 sa nagmamadaling umaga, inyo pong napakinggan at sumainyo ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula naman sa ibang parte pa ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama na rin ang ating sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
20: Heart 92.7.
21: Happy
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: First

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart Cagayan de Oro. Balikatati ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
3: Oras natin, alas 7.34 na nagmamadaling kumaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong, nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live pa rin po tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM, ha? Sa Kalakam Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: And then, maging dito po sa Lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan din via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
3: Samantala, tayo na may wala muna sa ating Facebook Live sapagkat meron po tayong mga technical adjustments na ginagawa. Samantala naman, maaari pa rin ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages na yan sapagkat anumang araw po ay tayo po'y makakapag-live. At araw-araw naman po tayo nagla-live. Meron lamang po tayong technical difficulties. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Aras natin, alas 7.35 ng umaga. Experience Noonstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs from promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2260949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Naglabas ang agarang opisyal na memorandum ng Barangay at Tribal Council ng Namnam sa koordinasyon ng Municipal Chieftain ng San Fernando. Ito'y upang bigyan babala ang publiko kaugnay ng banta sa seguridad dulot pa rin ang umiiral na tribal conflict o pangayaw. Sa memorandum, maigbig na pinayuhan ang mga magsasaka na pansamantalang huwag munang pumunta sa kanilang mga sangkahan sa kabundukan, lalo na sa mga liblib na lugar kagaya na laman ng City Office, Kibuto, Balacayo, Natampod, Durian, Oling, Butay, Lagasihan at Kalubog. Inatasan din ng mga opisyal ang buong komunidad na manatiling mapagmatsyag, maging alerto at umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa barangay upang maiwasan ang pagkalat na maling impormasyon at hindi kinakailangan pangamba habang patuloy na naghahanap ng mapayabang solusyon ng mga tribal datong sa nasabing isyu. Hinimok din ang publiko na agad iulat sa mga otoridad at sa mga tribal dato ang anumang kahinahinalang kilos o individual na mapapansin sa kanilang lugar upang mapanatili ang kaligtasan ng buong komunidad.
4: Sa iwalay na balita naman, nanawagan si Malaybalay LTO Chief John Taylor Gukong sa mga magulang na huwag pahintulutang magmaneho ng motorsiklo at iba pang sasakyan. Ang kanilang mga minor de edad na anak ay kay Gukong kinakailangan magkaroon muna ng driver's license bago payagang magmaneho. Ipinaniwanag niya ng isang individual ay dapat hindi bababa sa 16 na taong gulang upang makakuha ng student permit, habang 18 taong gulang naman ang minimum na edad para sa non-professional at professional driver's license. Ginawa ng opisyal ng LTO ang panawagang ito kasunod ng ilang aksidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad na nagmamaneho.
1: Heart FM Balita.
3: Oras natin, alas 7.38 na nagbabadaling umaga. Panghuli naman sa hanay ng ating balita pa rin mula sa Bukidnon. Mahigit 100,000 na halaga ng hinihinalang Cebu ang naakumpiska ng mga otoridad sa isinagawang biomass operation sa P1B Barandias, Pangantukan, Bukidnon. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Pangantukan Municipal Police Station, katuwang ang iba pang unit ng Bukidnon Police Provincial Office, na nagresulta naman sa magkakaareso ng isang 32 taong gulang ng suspect na kinilalang si alias Junjun. Hindi umano namalayan ng suspect ng mga pulis ang kanyang katransaksyon sa illegal na droga o saan agad siyang naaresto matapos naman ang nasabing bentahan.

0: Civil Society Organization Freedom Park sa Davao City kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Nanawagan ang mga kalahok na ituloy ang paglilitis at ibatay ang magiging desisyon sa mga ebidensya at umiiral na batas. Sa pangunguna ng iba't ibang sektor, kabilang ang mga progresibong grupo, iginiit ng mga nagprotesta na mahalagang manaigang accountability at due process sa impeachment proceedings. Hinimok din nila ang Senado na tiyaking magiging patas, malaya at transparent ang paglilitis. Samantala, nanatiling mapayapa ang pagtitipon sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad. Habang nagpapatuloy ang impeachment trial sa Senado, inaasahang magkakaroon pa ng iba't ibang aktibidad at pagpapahayag ng pananaw mula sa magkabilang panig sa mga susunod na araw. Ito po si Kaganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita. Nagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Heart FM Balita. Alas 7.40 na nagmamadaling umaga. Nabago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
1: Edineklara ng Electoral Court ng Peru si Keiko Fujimori bilang panalo sa presidential runoff election halos isang buwan matapos sa manisang gawa ang botohan. Nakakuha si Fujimori ng 50.135% ng mga boto habang 49.865 naman na porsyento ang nakuha ng left-wing candidate na si Roberto Sanchez. Mahigit 49,000 boto lamang ang naging agwat ng dalawa. Ito ang ikaapat na pagkakataon na tumakbo sa pagkapangulo ang 51 taong gulang na anak ni dating Pangulong Alberto Fujimori. Nangako naman si Keiko na paigtingin ang kampanya laban sa organized crime, iikayatin ang pribadong pamumuhunan at paigtingin ang pagbabatubad ng batas laban naman sa mga dayuhang sangkot sa krimen. Samantala, kinwesto ni Sanchez ang resulta ng halalan at iginiit na may irregularidad sa nangyaring botohan.
3: Sa iulay na balita, nararanasan ngayon ng Cuba ang malawakang power outage matapos bumagsak ang national electric grid nito. Nito lamang Lunes ng tanghali, oras noon sa Cuba. Ayon sa grid operator ng Cuba na UNE, biglang nag-collapse ang buong electrical system ng bansa. Dahilan para mawala ng kuryente ang tinatayang 10 milyong katao. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng total blackout. Ngunit matagal ng problema sa bansa ang paulit-ulit na power outages. Sa mga nakalipas na buwan, nakararanas na ang Cuba ng ilang oras hanggang ilang araw na brownout dahil sa lumang power infrastructure at kakulangan sa gasolina para sa mga planta ng kuryente. Marami namang Cubano rin ang apektado dahil sa init na panahon at hirap sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagtatrabaho at pag-aaral.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balita, babalakas naman na tapos na makasaysayang kampanya ni Pinay tennis star Alexandra Alex Ayala sa Wimbledon matapos siyang talunin ni Italian 13th seed Jasmine Paolini sa score na 6-4, 4-6, 6-3 sa round of 16 ito. Naipilit ni Ayala ang deciding set matapos maipanalo ang ikalawang set, ngunit nakuha pa rin ni Paolini ang mahalagang break sa ikatlong set upang maselyuhan ang kanyang panalo. Sa kabila ng pagkatalo, gumawa pa rin ang kasaysayan sa Ayala bilang kauna-una ang Pilipinang umabot sa ikatlo at ikaapat na round ng isang Grand Slam Tournament. Makakaharap naman ni Paolini si Marta Kotsiuk ng Ukraine sa quarterfinals ng Wimbledon.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Abay, good news sa mga blooms out there. Itinalaga ang Pinay girl group na Bini bilang bagong tourism ambassador ng Department of Tourism. Ayon kay Tourism Secretary Daita Angara Matay, ang bawat miyembro ng grupo ay kumakatawan sa iba't ibang lalawigan at bayan sa bansa. Kaya tinaasang makatutulong sila sa pagpapalaganap ng turismo at pagpapakilala sa mayamang kultura at mga atraksyon ng bansa. Sinabi rin ng Kalim na may sapat na kaalaman ang mga miyembro ng Bini tungkol sa ipinagmamalaking destinasyon at kultura ng kani-kanilang pinagmulan at inaasahang magiging mahalagang katuwang ng DOT sa mga kampanya nito sa loob ng kanilang panunungkulan bilang tourism ambassadors. Pinubuo ang Bini ni Najuana, ni Aya, ni Colette, ni Maloy, ni Gwen, Stacy, Micah at Sheena. Sumikat naman ang grupo sa kanilang mga awiting pantropiko, Salamin Salamin, at iba pang hit songs.

0: Congratulations naman sa Beanie.
1: Aba. Oh. Talaga naman ano, malayo-layo na talaga nararating ng Beanie.
0: Correct. Mm. Akalaan mo, ito kasi yung pagiging tourism ambassador nila. Mm. Months and months ago, masyadong ano pa to, medyo benign item pa.
1: Mm?
0: Pero sa akin naman, nung nabasa ko yung article, sabi ko, halata na masyado na sila nga, ito nga, yung Beanie na.
1: Ang ambassador. Inalis na yung ano, inalis na yung, kasi dati ang mukha ng Philippine Tourism, yung mukha nung kanyang ano eh. Mukha nung kanilang
0: secretary.
1: Diba? Sayang naman, inalis nyo na yun. Inay! Sayang naman yung ano doon, yung pagkakalagay niya lagi sa front page ng turismo.
0: The turismo. Oh. Abay, medyo madami-dami din yung na-iprint na tarpaulin.
1: Oo, oh, maraming salamat po, Senator Tulfo. Oh. Ay talaga, natawa rin ako ron eh. Actually, hindi ako aware sa mga ganung bagay. Nasilip lamang ito ni Senator Tulfo. Erwin ba o Rafi?
0: Rafi.
1: Senator Rafi Tulfo. Abay. Oo nga naman ano. Nung binisita ko nga yung mga newsletters na inilalabas. Abay,
0: Meron nga.
1: Abay, talagang puro mukha mo nga, no?
0: Abay, may ano naman din. May sagot naman din siya.
1: Anong sagot niya daw doon?
0: Si dati secretary. Ay, abay, ako naman ang nandito. Ako. So, might as well. Pwede naman. Nagtatrabaho naman din ako. It's also part of my job to boost the tourism of the Philippines. Then, why not?
1: So, sagot ni Senator Rafi, no, para napanood ko ba?
0: Oh.
1: Eh, bakit hindi na lang yung mga magagandang mga lugar ang ilagay mo? Bakit ayun puro mukha ang ilagay mo? Turismo nga eh. Anong meron sa mukhang nakalagay sa newsletter ng turismo? Ay, talaga na. Anyway, tapos ang usapin yun.
0: Yes,
1: so, nabago na po ito. At ito po ay, malamang ang laman po nitong mga newsletters na ilalabas. At saka sa mga kampanya, may video pa yan ilalabas.
0: Yes, yes.
1: Oo. Eh, malamang itong Beanie na.
0: Beanie, very good naman sa Beanie. Actually, ang ano pa nga dyan, dalawa daw sila na grupo. Actually, it's gonna be two girl groups. Pero
1: talaga.
0: Ito muna siguro ang kanilang isinapubliko. But we'll see yung, in the coming days.
1: Yung isang grupo niya, pag-aari ni Andrew E. Kasi Beanie yan. Yung kay Andrew naman, Berocha.
0: Berocha.
1: Bini Berocha! Bini Berocha!
0: Okay, binigyan mo ng idea ang Andrew E. Baka diba? Nga mag-come up siya ng girl group.
1: Ang pangalan ng girl group na lalabas, Berocha.
0: Berocha.
1: Kaya pa nagkaroon ng tandem, ang dalawang grupo, Bini Berocha!
0: Let's give it up for the two girl group of the Philippines.
1: Bini Berocha! Di ba? Ay, utang niyo sa akin yan ng yung idea ng yan, ha?
0: Baka naman. Master din yun eh, si Andrew E. Nag-handle din yun ng talents
1: Mga rappers naman yan.
0: Yes.
1: Itong Galo Records yan. Idol natin yan.
0: Nakong good job din siguro. I think it's about time. Kasi naman yung Beanie naman, iba naman yung dinadalang karangalan din sa bansa.
1: Tsaka marami na rin naman talaga silang napatunayan. Itong recently, yung Coachella. Diba?
0: Nanalo din to sila sa isang award body. So, yeah, congratulations.
1: Yun yung mga isa sa mga hindi nagawa dati ng paborito naming grupo ni na Dr. Hart.
0: Ay, ano yun? Anong
1: yung
0: grupo ba yun?
1: Viva Hot Babe.
0: Sumasayo ba yun?
1: Oyo, ang bango-bango.
0: Ay, sila pala
1: ang bango-bango ng bulaklak. Hindi mo naabutan yun? Nabihira naman talaga.
0: Saka ba ano? Kasali yung basketball.
1: Basketball, bulaklak. Ginawa ng parody ni ano yan eh. Na, ang bango-bango. Oh. Ang bango-bango no nagtitinda ng bulaklak.
0: Ako?
1: Diba?
0: Ay, oo.
1: I-shoot mo na ang ball.
0: yung bola sa basketball.
1: Hindi nagawa ng Viva Hot Babes. And congratulations sa Beanie.
0: Ay, oo.
1: Pero in the serious note, magkaiba naman sila ng genre.
0: Yes.
1: Yung Viva Hot Babes naman, pampabuhay naman yan eh.
0: Pampabuhay
1: sa mga natutulog na mga dugo. Ng mga kalalakihan.
0: Ay, ayun lang.
1: Ayan, o. Yung Beanie naman, yapi-yapi yan.
0: Yapi-yapi. Entertainment tweetums. Talaga sila.
1: Diba?
0: Ay, more success sa Beanie. At eto, marami pa silang upcoming songs. Actually, may album nga silang ilalabas. No? So, oo, no? Yeah. Abangan niya na sa mga blooms out there.
1: Pero ano ha, mabalik ako sa Viva Hot Babes. Isa, gusto namin magpasalamat sa Viva Hot Babes.
0: Oh, talaga? Kasi pinasaya kayo.
1: Bukod sa pinasaya kami, naging 6-flat yung height ko. Hindi kasi siyempre, nahilig ako sa basketball.
0: Ah, yes.
1: Oo, dahil sa kanta nilang basketball. I-shoot mo. Kaya yun, tumangkad po ako. Aha. Kaya, salamat Viva Hot Babes.
0: Ayun. Ito nag, ano? yung may technical adjustments lang po tayo. We're just figuring out yung ating life. Thank you.
1: Sige, oras na. Oras natin, 10 minuto bago sumabit ang alas 11 ng umaga. Oras na din sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad palang panalo na. Maraming salamat sa inyo, Chika.
0: Yan ang ating balita ngayong Martes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: I-shoot Merkulis mo, i-shoot mo. Ano ba, Merkulis ngayon?
0: Merkulis na ngayon. I-shoot mo.
1: I-shoot mo na ang ball. Ito na muna ang sitwasyon ng ating mga kalasada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin si HBG Jay Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
3: Magandang umaga sa iyo, Mark. Kung mapapagpat niyo sa Bulwa area, medyo haba-habaan yung pasensya dahil mahaba ng pila ngayon dyan. Kung manggagaling ka dun sa bahagi ng Ipunan, papasok ng Bulwa, ay napakahaba na. Pero yung kabilang side, paluwag naman. Pero pagkalagpas mo sa crossing dyan sa zone forms na papunta Pakapagal Drive, yung kapilang side ay mahaba na rin. Papasok na rin sa Bulwa. Pero nung makalipo naman ako sa Patag, dere-derecho, maluwag ang Patag, pero pagbaba mo naman dyan sa Patag, yan Bilyarin Street, napakahaba na rin.
1: Aray ko!
3: Marami makahaba na ano, traffic ngayon. At Calamansi Drive, merong mabagal na pagtabi dyan, kapuntang Arayang Pilay.
1: Mm-hmm. So, isa lang ibig sabihin niyan, medyo may kasikipan ang mga kalsada at may kabagalan ang daloy ng mga sasakyan. In general. Siya, nasang area ka ngayon?
3: Dito ako ngayon sa papunta sa Piston area.
1: Okay. Sige. May pasayero ka ba?
3: Meron si Ma'am Lucia at si Ma'am Denise.
1: Ayun, shoutout po kina Ma'am Lucia ha. Ingatan na mga pagmamaneho at ingatan na mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada ng kasadaan sa ngayon. Heart pasado ng J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RRTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Oras, ating yan, 8 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, July 8, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara Duterte nagtungo sa Senado, hindi para dumalo sa impeachment hearing.
0: Pamalaan target palaguin ang pambansang ekonomiya sa 3.7% sa huling quarter ng taon.
1: Kampanya versus smuggling pinaigding, one-strike policy versus mga VOC personnel na sangkot sa iligan na aktividad, may bid na ipinatutupad.
0: Headline naman sa ating balitang lokal, pag-amyenda sa noise ordinance nilirekomenda ng isang konsihal sa syudad.
1: Sa balitang lokal pa rin, mga magulang hinikayat naman na ipa-deworm ang mga anak ngayong buwan ng Hulyo.
0: At balita lokal pa rin, RTA tatanggap ng reklamo laban sa mga rela drivers na hindi nagsusukli ng tama.
1: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 4.1 million pesos na ayuda ay pinaggaloob para sa mga guro, mag-aaral at atleta, sami-sami sa Oriental.
0: At headline sa ating balitang Bukidnon, noon, Barangay at Tribal Council ng Namnam sa San Fernando. Naglabas ng babala, kaugnay ng tribal conflict.
1: Mga magulang naman, hindi kayat ng LTO na huwag pahintulutang magmaneho ang mga menor de edad.
0: At balitang bukid noon pa rin, mahigit 100,000 halaga ng Shabu na samsam sa Baybas operation sa Pangantukan.
1: Sa balitang Mindanao naman, mga grupo sa Davao City nanawagan ng hatol na pagkakasala kay VP Sara.
0: At headline sa ating balitang international, Keiko Fujimori idiniklarang panalo sa presidential election sa Peru.
1: Sa balitang international pa rin, National Electric Grid ng Cuba bumagsak buong bansa. Nawala ng kuryente.
0: At sa ating balita, pampalakasan ng Wimbledon campaign ni Alex Ayala natapos sa round of 16 matapos matalo kay Jasmine Paolini.
1: Ating showbiz balita naman, Bini, itinalagang tourism ambassadors ng Department of Tourism. Oras natin, 5 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Oy, pakinggan nyo muna ito ha. O, lunchtime na, sweethearts, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya ay one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos price varies. May dalawang ulam, tapos may wanda o may drink in one meal, mapapatastify ka na napaka-sulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FDEB 257576, Series of 2026. Eh, wala yung mga pa-shoutout sa atin kasi wala tayong live. So, i-shoutout na lang natin lahat po ng mga nakikinig ngayon. Pero, abay, ito muna.
0: May nag-ano dito. Mag-recap na lang tayo. Ito, si Bebelin Bordi ng Barangay Kaosuwagan Kapis noon. Ayan, nag-message kasi siya sa atin.
1: Kailan yan?
0: Kanina. Marco Manunigo ng Barangay Carmen Macanhan.
1: Ito muna, taga. Ito yung mga binabanggit niya. Ito po yung mga nanalo ng bugas at saka ng groceries, ha? Okay, mag-inig mabuti. Babanggitin po namin yung mga nanalo pa ng bugas at saka ng groceries. Minaw.
0: Si Jolita Serrano ng Barangay Carmen sa may Makanhan, Emily Rodriguez dyan sa may Barangay Makasandig, Alberto Burgos ng Barangay Lapasan, Bacongas Street. Ito yung mga
1: ito pa, mga winners ba ito?
0: Nung isang araw naman ito. Si Joseph Mawugay ng Bev's Taxi, Mary Giselle Alcuber ng Barangay Nazareth, 28th Street, Urbano Olina ng Barangay Puntod, Block 2, Buora, Manday Laguna ng Barangay Tablon, Purok 5, at Joel Asilan ng Barangay Bayabas.
1: Yan, ilan pa yan. Actually, meron pa dito ako mga natitira eh. May ilan pa rito hindi nakapag-team.
0: Sayang din naman.
1: Sayang.
0: Tsaka ano, while you're looking for that, eto muna si 5574 sa ating text lines. Brown out pala dyan.
1: Saan?
0: Sa may Barangay Kamamanan. Pero nakikinig pa rin sila. Nakadata.
1: Maraming salamat.
0: Thank you po sa inyo laging pakikinig. Si Mami Amy, Mayor Miles, Mayong Buntag, 8892, good morning. Sa may Tutski, Car Wash Key Bawi. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Ayun, Ito na, ito mga babanggitin ko, mga nakadaog panig bugas, ha, at saka groceries, ha. Itong si Sherwin Makiling ng Gusa. Oy, Sherwin, nakadaog kang bugas at groceries, ha. Sherwin Makiling. Ganoon din si Joshua Laguna. Joshua Laguna ng Purok 5 Tablon. Congratulations, taga Purok 5 Tablon. Oy, Joshua, nakadaog ka, ha. At si Asineth Gaya Velasco. Azeneth Gaya Velasco ng Purok 5 Tablon o dalawang taga-tablon ito. Congratulations sa inyo ha. Bugas at groceries yan. At si Jeffrey Autor ng Zone 10 Upper Carmen. Jeffrey Autor ng Zone 10 Upper Carmen. Congratulations. Isama nyo na itong taga-Kauswagan. Itong taga-Kauswagan na si Riza Lorejo. Rizal Lorejo ng Kauswagan. Congratulations! Mga pangalan binanggit namin, mga nanalo po yan ng bugas at ng grocery sa ating The Price is Rise Overload.
0: At nabanggit mo din yung The Price is Rise Overload. Good morning sa lahat ng mga sweethearts natin sa Kevin Enterprises.
1: Uy!
0: Hi to Sir Jasper, Sir Dennis, Mama Irene, si Miss Alfie. Magandang umaga sa lahat ng staff and crew.
1: Magandang umaga po sa inyo. May chiffon cake pa dyan.
0: Penging. At saka, yung mga winners pala natin ng ating Moana. Ayan, Moana live action block screening. Ticket giveaway. Abay, ready na ito, ha? Pwede nyo nang kunin.
1: Pwede na.
0: As soon as possible, magdala ng ID. Huwag kalilimutan.
1: Pwede na maklaim ang inyong mga ticket. Samantala sa mga ticket holders, yung mga nanalo at mayroon ng sure na ticket, abay, huwag nyo kalilimutan. Meron tayong Moana look-alike contest. Nako, ang ganda ng premyo. Ang ganda ng premyo.
0: Mag-enjoy kayo.
1: Mag-enjoy kayo.
0: Ay, panigurado talaga yan.
1: Sige. Oras natin. Uy, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa kalap po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa kalap po na buong puwersa ng Hard FM News Department at sa kalap po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Gigutom na ba?
5: Kimulta!